0: amit ko mo tanang o jam kana chiri ka tsay ki tay ta o ji ti sin ta hi ti na khana jam si ja a tay tay si ki
1: tim ko ma me aya no ti kya sa jam ta ti tim ko ma ta he ko ta ko ta ta he ba ta tu no ko no ko sa tu sing ma tim ko ma ka guru ko ya ko sa na cha ko sa ngan em te ma nga ta ti kai kara kongu ya tera kai kam ko khwese ya khatara ti ta saum anja se ka to koma ko te ko ta ko te te te ko ore ko te ma o me khae ji anja ke kwano ngwen o e ma o ta ko manguka a khon qara khon te kam e amumka kam ka ngeto en gore to e nenga to so ta beng ngem tem kai dem khoma ento te kara ko ngwe te ding en ngai chiri ka dia gain kara gain ain kara ji gain ka da shao ka kombo ngma
2: ek ka
3: ya

Star FM 107 owe download nie gatsa metse ska 6 tsa mokota kwa 65 minute jete nge karma khwatam am otsam ke a dite a tsiye ma kwa khuna te a swere ma kwa ta kwa khuna te tuwa kar kwa ta kwa ate da ya abase ya mate go di te he ya suite ke di ik e di ate ko ma kwa ta kwa te do sen ka kwa na jin ti ko ma te ku tsa o di ti ko ma te bori di ti ko ma te tsi di ti ko ma te shwe go di ti ko ma te ke su ik e a Timu kwa tako kufani kara kwa timu tinu tima kitire na u aik eji madire kada tim kuima, tim tek emanu tim tek emanu tim ngak emanu tim abasik ema, tim chirikama. Ansam ti ngama hi, nungung e shi kwa kha, na u ata khate tinire ana te utako na te ya ansam zika khate ya khana bori na kwa te ya ankara hina. An editangu tatuhoti te ya anka dika te di kunya kwa kayenza kunka di kwana atimu wa asena kwa tiko ma asen ti di kwana anakwa ti di ike an ti di kleke an ti di ngake ate siya kwata tle siya kwata se siya kwata kam siya kwata cham siya kwata kana kaya siya kwata te kaya siya kwata jamana kaya siya kwata jaro kaya siya kwata kunya kaya siya kwata Ma isi kare.

0: tsa mengceka temono tekise a ge ire xa moga x ka fm siki no mbambara go khomana ra do tseke ten kwena yo ka ga de bori e tsa rati ya fta ka punda bori a tenya mceke gwe kuruku gya maza kumote SRK PA party na khana wa a veska piso anisija tsuni sa ga te ko khana o niege ratsletina anka ke dina a ana a tswa go re kwa ding kwana khana swete kwa no ntseka a ke a NCSD burgomaster a neis na king a thando matika ama ta khono tsuna rateki a ngwena swartland drakenstein ta khono Overberg municipality tiki khana akuru kha kwa tita ngun ratina toka tinsi anase avasi ma kwa hin SA ka pie kwen a tiko ngkhama ngwe kurukusi municipality tiku hisanta ti he a tiko jawo ma te kwanaka SA ka PSD secretary si a ake ha a veska piski Benson Mkanchu Anka tukwano a NCA he Nesna su municipality te a seko Khon on karakwahi No aki tia de veiki a Seko ngkese ka Hambri khwati kandidati a Kwana aki ndweku ndweku Kwe ta kamka ha SA ka pie he Takono aki ha Aha kliyeki ngwe kwena amukunda sikita President Masero Ramaphosa usika khamme a usiki ngai tsiri ka tsesu namo se tesna de o tsorong ki klenkaro ke kwe a site ko ketre ko kukagwe ngadango e moite kwa no e tle ka hi ngo kwa Jul Natal ka hi santa tamano khana khabana shun kara kha George Veska poka tshwiti tamano khiri o tsamsi ko qaiti o tsorong ke ngo a khwe hi ta kwa na e kwe a kai kwe a atirika tse a ngieti kurisiki aki hi kwa naskata a kwe kunka ten kwena a kat kwa no khana kwa kwa ta ngie kwa 5 days and kwe a sie ko ngwe a te oguta president Masero Ramaphosa ta khuno kham kwa kha tu ata kha president kwata kwa ta kwa Spain Brazil ta khuno Norvieta se tsare ding tseo qata go se ding he a fer ena de nasi kwe a ta go tswa ka te singo moiko tshe ka mangome go tema go muta ti a khwena go one kwa te go a ke jao ka ti kwe a ngxe nyama go gana me te singo ntla ngwe ngome ti ngo ncina te go mo na ta go ji ha ta go motetu ji a moko ngom ta tinta Nagostamango hisanate South Africa gee 20 gesu o president Kleisiki ngoti Kamski akingo komitee a ngo kang ngomitee ga tsan a gara kwanye kwe ango etere makara ko ho kukatanu aki ne Nobel Prize a winner ye kwe a Joseph Stiglitz amki ngo jawe kaiti si ama ngo mu dino ngo nguna ngoki ha ngo oga ungoni kwa ngo anda ojiki gwe kwiti te hoji ngo sesa e kuteko muita Boris Ukhiri oe bora ane South Africa khasu ane a tsaka karan kleska kweta ha onar tuenda kwa khakwa o ko safa kupi wokuri he a wokuri na kungo ngais na te khakwa kupi khakwa amajita sikwa ngo wo khwanyi ha kwa a ne half endron disi wokuri si khakwa we oro khwata he ngo Africa su musobo kupi wokuri ta kwe tete an khakwa tshuwa khwata ki South Africa uka tseka wukuri nati bora a isotini se no 2-0 sika winati no uha kwa Zambia iseta wukurego. Mosambiki takono Namibia ta khasawa a 2.5 endron de wukuri a wukuregwe no khiri oka wukuri he sonda khatseka hisanago. Onar tuenda Africa musobo kopisi wukuri he nikuri nyame a deko ganaka wokuri sanako ata te bore te khere khere ngono khabara te bore tete sayen te ukama ni khere kamno xka fm ski
1: kim tsa wala ke tsigde ya walinke akhiri ke xka fm ta 5 minutes ngam dikoma walin Tolu megi an ambugun gawa eske FM. Wi tangi atang kami kagi ngam yami ariverten moyon. Kim te gya un angam te ngam yi un hitik de gya wa hangula aywin. Es aka piege veska po ay gani kuna kanya tik de gya kamson vi koma kon ay nekha de gya chosh ya parte ay gani kunan ay insi gang he khawit tamani kanais na ay burger meister yan tik de gya watando matikan ngalake ratlia de gen tik de gya un sortlan ke Dragonstein Overberg, aya municipality di kunan yi tig gi da chok kamsun da gi to shiya gani kuna wankan he kan ngoshi gi kam so ga gi is aka pi yi un hit gi gi kam kam ko ka municipala ka un aka vi ko ma gani kunan is ka pi ayi gala ka un tig gi un ves ka pun ay gani kuna pension ma kun shwa kan he ya tig gi ngok ya gani kuna wanta ke Nais na ayi municipality ka he INC de gi un he singi ya kam kam ko sun uan veik hm aya tia tia ya antik de gi un gani kuna ko ngaba ki aka ko antik de gi ka ni data hm ayi gani kunan ka he is a ka pi ngaba ki aka ko gi antik de gi un province yang a chon yi a gi trois kam kam ko sun u tumina ka aka kunan President Cyril Ramaphosa kuma aga kam kang he atik de gya wa namu u kang he gya wa erfnes dag aga gan ke au chobarang yi ag de gya ke kling karua ay kunan de gya da chaun ang ngawa ganon chimbo yang gya kam so ang kozulu natal ay kuna kang khawit tamani gya wa george ke veskapun ay gani kunek de gya chok kama de gya au chobarang ay kuna he tiwisi kang he de gya hokunisa kang sing agya kam so wa kau ya ganki ay ton ka higia wa namu ukan ka gani kuna tsinga ga tsigi gen ko kunisha kwa vi koma ka hun singia kamsin te ke tsik kwa ai 5 days in de gi da ton un chimbo ya un he khwi tamnik de gi un gani kuna kwa President Cyril Ramaphosa te ni gi ya oku yan khalman ga ngawe aka ka hingia wa Spain ya Brazil ngawake Norvi ayi gani kuna ke ngolenu aga jango kaka yang he atik de gi chwa kin ta kwe mugu gen kam kam ago shun u di ngang gen ngolenu aga gani kunan ngawake tik chwa ayi siyo ma sine gi chuk kam singa ngolenu ngang aga chwa ngan en lakten ayi krisi gang he gi an wa kam kwe tuwa gani kuna kwa mugu gen kik aya kwe un an ngawake gang sit Africa agia okuya khie tuenda ayi presidents cup taki chik ang chik de gya kalik kamago committee ang gani kuna kang he UVCC at chik de gya ang gani kuna kwa n gyan la kao yang he chik de gya wa Joseph Sterklands yang he kawit tamis chik de gya chuk hana obdrak ke gani kuna kwa ng yamaku gya ang at kamago nga onir sugu gya ng ke viko makang aga chon ng sing agi ang ang ngawan Tang hm ay fasin South Africa kang he atik de gya uang kang he gya wa owner 20 aka kopogan kang he atik de gya ge gulik kama kwe kan kang ngawsi kang he gya kamso ka tage ngungkan aga chon ng nakam kang he atik de gya chuk kwe kan ngon ngole kang he atik de gya wa sutini aga gani kunan ek de gya chuk ngom ma tve nol ke gani kunan kwa ng kumang aga kam kang he atik de gya kwe kan ngon zambian ke ngon aga chon ngon Mozambique ngawake Namibia khawit tamani gya kam kam ko kan aga gani kunan ka ang he gya kam so ren aga sonda ren a kam chik de gien ho kondisan onar tuenda a yispani ka ang hesing agya kam sung wa kao yang ayang gya chik den yi de gya ng ngole gang gya wa gana aga gani kuna da gya da choku misala ngawa ngole ng aga kopo da gya un a kam ko ngawa gya ngan kom chang hm ai fasi de kem chawla di chik de gya wa ne khere kom ja di de gya sam chang hm ke iska fm

0: de anakwadinke exka FMK.
1: What is your name? Kumamchi Natacha Dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwasa telling kala. Nga vika ngwati gwe tuenda atiuke ngufasi. La SABC Radio hungha. Nganwa XKA FM. Nku o ngulungusa kwe ki tali na tali. Ki gengoli ngke kwe mkolea. Ngo ngo kama kama kika. Ngulungusa tali duleka duleke gengoli ng. XKA FM wa kwa esuka. Kamachi sikang akitam nga ngulungu.
2: Tswa lukuli matike XKFM khong ai kumkhwi.
0: Teu tsirika gotsi, teu kwendi ne teu dodzi te anakotika kai tsamsiki XKFM siki.
3: Konka mgita ginga maliana tsiwiya. Ta yang kuanta mko kita kuanta samtuk enyata kuanta konha wam keke awa kwa keke kulin agaga chimba e dawa dima ma chika ngkwan achi kwa chike keke chukwa akto uko alutwa lungu so kwa ke ke jumna jumna kwa gen uka kawa wacho ma vikwa ma ngubisi shika ngeskwe kawaka kukwa ma u ta chimba mkudwi kankweta gita ahanayam ta gita konha wam keka wisisi.
4: Ma Mariana, Julia, Tamaki, Tammy Bushata, like a quid of ma, one Sandy, Mariana, Sandy, Wamiku, Dagang, you took a chia. Kai, Tinto, Wang, my hat, Yavangata, I tango and day. The Gandhi going ama, I sang Wangua. Takwa bumming among the sangua. Takwa quagga shower. How a tea? Good tron tron. Go to two. Kanga quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack. Ta among them split man again in Marago Yawanga. I can't among my tongue at Tauku and the Nati Taka, Kotan Ama at Akwe. Taka Quaku. I shall win a can, Taka de Kukinjanta. Taka eh Kukinjanta, Taka and Janga, Amba, Asaka at Kau. Tandia Saga atro sanka conduita tata nakaka anda. The cooking jangoy and dagwamba, the cooking jangoy and bagui, and dagui in a katipa. Ta atau a shogun. Gralata a shogun atau. Ta hoa tau a shogu a shogu and a tingrong a shogu atau. Ta atau a shogun. Wakandi a take a chukutia. Eke kang he, di chuke che chuke cha huya. Wa kang he, di che cha kwa nga ke ke, teka kwa kang, kwa makula nga kui. Ta kya ka a toa o ka, khale ama kandu, a ta a angdang amba. Kandu ta angdang ande, kandu ta ya khale ya tang, khale ya kui, khale ya che. Ta kukta gino yan dan a shogong. Ta nga kuta nitono a shogong. Ti a tarakwe waka anghe yuchuke chia. Ta gaman hunke chia munda vanga vanga ke chamika koita. Ta matuke munda kia koita ta gamatuke ya usilami ya wantilatu. Ma ta ta kababamba nengwa ke chia kwa hantu inda. Ma uta ungu basa, kami ma u ate buto ta kama manja kama sangu ta cinta kasu. Hale ma u kom ta kawande ta kui. Kami ku ma sangu manhai, ta kami ta kama manhai tuan. Sangu sinta ju se sam, ta kani sa teman ta tu ya kole. Hai angua ta tuan ma sangu ta kani tuan ma sangu ila ilang sangai. Yumbula, Wangenji, Ying, Andre, Ying, Wantrato, Wakan to Churchia. tam tuan hai tu a de we ye yin mo la e yi ma ki o ka di ma ki o ka ma tuan hai ta wan ju a chi tan an ju sa di jan ti chi chin no wa ka ming wa ka la tra kwa kang ka ma kwa kang ma ku haleluya ku ke ma ngu ku le ngu ya ko di san nga amen
3: ta ka ngu e ka kama ke kunka tige he ka ku le ngu ki wi ku ku jo ko ku ka chi chi chi kwa ngu ka ngi chwa chu ngu me chimbala a te te hi la sibitali ngi ku lang ku ngu ma ka ka hi la ma ni chu ku ku jo wa ku
4: kwa kwa kunde a la ke ngam ka ku da shiwa shim ta cha ka ta ka am a kam ta hung gwe mung sa hung gung gu ching kuma to ka se ng la ka ka ka ng la ka nu khle mu mu khle tsa ting ngam ka khle cha m ka so a ge ti ku la ta khle m ta wa ching ngwa khung ge sha im ta ngai ko ko la ka ng ti ku la ta ng ta ge ta ka kwa ge ku tu na a chu m be la re ko ko ma wa ngu kha ta ka shi wa ngu kha ni a da a sha te te nai da ng la a kho tu ngu ta ka ge kho tu tong ya u a de a da ng ya kum tong ka kho tu ngu ka la ga cho cho ngwa la ta ka wa ku nga wa ka ji che ji ya ta ne ko sha ya la a a kwe chunga a ungungu chi ta kum ne ko tang ka la kwe ma a ungungu chi ta kum ma ta o ka ka ngin da ka chi thang da ka ung ni ka ma mo mo de we ki ngin ka ka ta u ang da ka ta ngin ka ta da ngin wa ka ji a te te chu ge chi ya ta min ne ko ka ma ke go an kya long ka ngin ma ke go ta kya kwa ngin ka chung wa te te sha yin ta twa cha te te sha yin ta ne ne kwa sha ta ni ba ni chu tu na sha le to man dai ang guan da a chung bila bila o we ang chu ga yu kum u ta li ga la wo a mana a chung bila ko ko la ni a ka twa u a khong an da ni ka u wa kwa kwa a shi na shin ga ta ti ta ta ka wa ga ji che ji a wa ji a khong a ji sa di sha ju ge ni ti tu ge na le ngeng
3: e wa dang gi ma jo e ke mo ke igi wo la o ma e ke ke ko khong go ma ga mi ke ke sa go nka o kham ti ga e he tsho ga ng a ga gam he ke tske da ba di ma ho ke o go wa tske sa to o go ke mana cha ngu respectela u konga ya wulo kom ta majwe kama kwe maria na msandi ke ka kishi ka kiki kwa ke konga wa mke mwula msa ke chonu
5: eska

0: Tsame te ki tse ka se ni ge ire ka mo go XK FM skin no te o bori a ki sarati yafta kapunda. President Ma Cyril Ramaphosa ni tse ka te ko huna o ki namu a desna te tsiri ka tse di a o tswara ngo klenka ro ki site ko khwenseta ka e kusa ndango e mo ite kwano hisana go te ko bongo letu te qite mkapare mki ese kwa ngwita aki site ko qaye go 5 days and the kwena nga go sihisana go ke minister ma cha cha mo di seta dza o qaye go ma Ronald Lamola kham khu ka wa a ko ye di ta ko a ka te si nga go he khie 20 a tsha ka ma ke di mo di mo ko e di South Africa a ta ma kha nga ita kwana e fie SIS e kare khwata si South Africa ni kurisi o khie 20 ka he fie SA ka hisana go iki ka e goveta la mola ga me New York ki si eti nu site ko kuyeti dango si khamu tinki ake America su o ha tu organisas di seta ta khono rati ta ma ha kha ka mo seta dza o qae qothi khama aka de si South Africa khie 20 su sigunge a ya o govenge si akai de venu ta khama aka de khasi khama khung khung go be tsungudi a dino aji nne sigonge si hisana go a khain ka go veta ka go khwe a o da bore kwa de kwa no jo tsing group de ka go ka go ke hisana de a kinga o se kaf data ke de retreat kapisu om gyamoka polisa na ke ko ye khate khwe a FCF an veke a ka to kwa khano 530 ga kuri khoma nma antia ku itletswa ama spatraka uitinu ama maqedzi kwana ka o tinta nge si bore kwa to kwa no ncim o timkom a drik ako kwa kwa kwarateko ka o di am a ngatse ngamate go kwa ngata go no anka o a tswara go kyang go gwati Boris Ukhiri o hem Pakistan khasu ane a yamoko te ko bomba a giamata tinga oji Afghanistan kinweji set ustelaka ane coast si o mukondasiki a ke tsenya mo gwati khunku go kwa ha ntsa Musa nga nga kwa ngwisa ke ngesi Pakistan a ka to kwa khanu ke tsamkwe hisana ti te ko ngku fry tswa ji te ko khawo wana go ji kharo iti Pakistan ka uka tse no khana te ku ye kheta tita ne kharo iti fry tswa ji ayo ka ha Pakistan ne manda ta han khwena toka te Taliban ne manda ten khwena si ina Afghanistan ki se ko ngia o khoi akiti de ka a ko grupo ka no akwa akati ya khana akhe am tate Pakistan ne ta Taliban ne amanda ta han khuna ngai toka ko jiyo ka e data ko a ka te si de ka ta han grupo he Pakistan si o wa tinu ai ina tungta nga tsumwe mo te kwa ntsa Musa ke khabana nya moko an tsebo go te dream go sa se ke tsingtsinge de de tamagano ntsa ka mo no firen tonda ko enge te vye ke ski o te khetsa mko a te di a police mbere wa are nye ting ka o se ke north west ane Pakistan suka ara te bore te khiri khiri no khabana te bore el fire kamno xka fm ki tsetsegwe
1: kim tsa wala ke tsike ya wala nke ne khere ke SK FM ta firma ni tanga mle ka wala n tenge ya tanga tsamika ke ngam ya min a reverten moyon president Cyril Ramaphosa kala tsam ka ng yi a tsike ya khamsin o ngol ng ke namo ka tsike ya wa erfenes da ka ng hun namo wa au tsobarang ke kling karuwa a khuna ka ng ya tsike ya a tsan Chimbu yang yi agdigia ng kambu an tigdigia wan bunga letu aya kambu kunan kwang he kawisi gdigia ng hok kundisa kansi gya kamsin dake chik chwa yi 5 days in degdigia ng namo u ka ng gani kunagi kambu yang aya kunan. Manisteri ngia uwa ngolun ngge kamu ka pangak Ronald Lamola ati gdigia oku yang kalaman ngage ka ngaga cho ngawsi ka ngagi ng hege ge ku ya khie tunda ai jango kang hegia kham sung wa kan ek ge gani khuna kwa VSR aikun amak ang hi khawitam ni chigdi gi chugo khuya khie tun da ai jangol gani khunan kang he sing agi thwa kham kham go sung wa thau yang aya chongan lamula ai kangwin ang ngosi kang chigdi gi khuya New York ai gani khunagi chimbu yang a chigdi gi ngke wanan kang hi agi kham so ratin chigdi gi o baitalan ai vikoma atakau hm Yakankuin agachon monkey sit Africa, a gunny kunaga here to in the jungle, gunny kunaka and hekula ying the gay chugging on. Chick gone, Halaman monka and sizzig the gay that chugget track kuna gunny kunawa gyawa, kafta ke retir aya gunny kunaki cups a flak tan, kan he gyawa chochi, a ying like and the game cook condition. Please and I quahana count the gyawa FC Van Vyk. Giangun, yatake 5 in the yard tak aga kau go ya ngkan sing ya kamsin deke yangun chik de gate ng kamo ko wala chi hm kang he sing de gate chuk tinig deke switali aya kunan kamsin gi hola ya ng aya chong si tinig ya sing deke chin ai ai dri kala mang nga sing de gate chuk tin hak de ya gani kuna ko ang kang he ti kang de gen ko kunisan kale manga sigangun yatake lapa kawin kai de ge chuge tin hagani kuno ge tagi ka on kai chuge hawa yi tsai tang hum ai fasin pakistan agia khamsun ta ke gani aka tini kang he afghanistan ke sait west la ka aya kunan ke ko aya province gani kuno ko hi de ge chuge tin hagdi khama khuyan kai sigya khamsun wa ngoli chakang aka gani kunan Pakistan kan sing agiang ya take dilang ai chuting ha khuya nakam kan he yige ge chuge ting ha kham ko ge ya gani khuna kwa ting ma kan aga chon steni ge kham sung wa ngolun atumina kan ge Pakistan ai khuna da ge ya kha go ki Taliban ai ngolun tumina ka hung ying ge Afghanistan ai gani khunan kan sing ge thwa kha kham ko ge go ge ting ha kan aga gani khunan Kamsan aga ngawshi ka inchik da gechuk in awa kama koi kharenchin ay kunak da gechuk in hagdaya Pakistan ay kunan. Taliban ay ngolin ngun tumina ka ahong giya ngun nga uwi ay ke ting hagan aga gani kunan. Kang he sing agia kamsan uwan tropa ay ngulupu yi ing da gechuk in hagdaya gani kunakwa. Ngole chakang aga gani kunaka si giya kamsan uwan ngay kang aga chon ngun. Ngay aya kaw chon ngay agdaan ki kang ka chik da gen ngoy kumisala chik chwa ayi. Firin tuin tak cik de gi da cuki kawatin hakang aga gani kunan kang he sing gya sing uwa north west aya gani kuna ke Pakistan ayi kunan. Wam chang humi ayi fasi de gam chawala diwi cik de gya uwa yal firin kham jadira gya sam chang humi ke SKFM.

XFM 107.9 download 9.93 minute zete nge karma khwatam otsam gite anzi atenta ya tsetse go ta go te kuma te go di te swe go je nguya te di ditango nguive ntaga komishinu swe he swe ite he kha anga kama nu he a hengi bi te ke shu ink e he ta kha tsetse go ta kwa kha kom nge u khwena ta go te ta te yo sika kha e manu si kaku ka kwe he atum kamata ha kwe he kuma kama chaki kayo khata makota kwa khata makamu wa asen ka kwa na he nguma isi katiku fani kara kota kwa tiku ma agure ma e kwe he aki kha abase kota kwa tia anka detanu ti akuma te shu ike e ti kreke kota kwa tiku ma diska timu wa asen tunu na ta yi karango ata inyate kwe he e tingo he kwa gure re kwe kwa kwa na he na ta yi karatimu wa gure karita ta kha i ji kha mu ko ta kwa ha ka ji kha ji kha ko ma a ti ke he kha an ka ti a ji te class na te ko ji te class na ko ta kwa te mu wa ti nde wa ti class na te ti class na te ko na we a ti ri ka si ki ti ri ka ta kha ti ku wa ta ti si ta ti ri ka ta kwa ta ti thoro a ti re ti ri ka ta kwa ta ti si ta tsu ko boroma na kwa ti ama kwa ta kwa ti che che re na kwa ta kwa ti ti ta ya a ba se te am qaim ti ki ti ta ya kha te kwa venu qaim am ti ki ti ta ya ana ti mata a je ti ti ta mo de ti ti ik am he chim ko shu o ta ki kan ka kwa na ti ki ti he ti ta ma ko ta ko ti ko ma an sen na kha shu ke he ko ku ri ko shi ti mu wa ana ko ta ko ma an ka kwa na kha ti ki ti he ti mu ko ta ko chim ko na shi ka ti an sen na kwa ti kha chim ko ra no ti chim ko in ko ra ta no ti ngam ti utre tiem kwana shika ta kwa ti dikuto ti utre tiem kwana shika ta khunu ti muwa a sinmatiki ya gwe khaka khancin eve uve undorobe ti anata ve e shika tiki ya no ti ya anka gwe ti ma kwin khota ma khanu ti se ngana kwa ke a ti ma e kwin khota ti atenta ya ti ma kwin khosi ya ti ya kha ti ma kwin khosi ya kwa mwenu ti ma kwin khosi ya kwa ti ni ma kwin khosi ya khosa nya de tatie tie tam ka to ji ti de khara tie ta yak en amma tsung amatik ehe ti ukwink ehe e ti tie ta ya de khara tie ta ya mukundam ki nuganam ki kharam ki dom orom ki kabangom ki kakuro ti ya keke am ki ti tinya ta ya khatik e mana ta ti khatir karta ti ukha ka kwana khati ki ti he ti tinya ta ya a aninja Anishinati. Nuti a yane he emua kwa takwa. Ti ngu matwa sin ka kwana tiki ti he. Ti kreyi ka mu. Nutawi ti uka ti kuma asen si uko he. Tawi ti uki kan hove. Nuti utrui ki kan hove. Aho je ti mu ke am. Ke am ho aho ji. A ti wota ti anya kwa takwa. Ti ngwa kwa ti je kwa takwa ti hanko. Ke am ho aho je. Nuti ke am be ta ti mu. Tik e ambe tati a mu ka kwe ti he, ti u tawe no ti u tron he tati mu. Tawa ti di ek en ama ki ngwe re, re ti di tron wak en ama ki ngwe re. A ti mu ti un en ama ngwe ve, ta kwa tati ntan, a ti mu wa anakwata no ti hiya kwa kuma asen kwa ti u kwin siki ti u jao ka kwa na ti u tawe no ti u tron he ta. Owi o kati, o geng dwa kho, o kaon dwa kho, o ngao kho. Ta a I he kiao have na kwa kuma have na kwa tswa have na kwa ndua have na kwa khanya have na kwa kuya have tiye keke tau nu tau tron nu tron ta a I ho he ti muwa ase na kwa ti kama ase ti abasi sa hiya ti tsamdiki ma e ho he ti muwa kwa ta kwa ti kawe ti koho o sa ta ti kama ti ho e ti muwa ase sinu ti kawe sinde te ngwe inde te tsau ho be ngwe he khomke ho no ti khomke ho e de kha anya I na no ti koma asen a I he ti mu wa guke ti ngo ncita I yate ti ngo ncita enyate ti ngo ncita xeshen ti ncita ngo dosen ta a I he ti nge kwa kabe ti mu wa ti kesu I ke ha ti do ha do I ata I yate tamaka e ya ya gwe ta ha ti do ti u kawe kanu ti u tronika.

0: September and Glamour and I will take a number for the day from Chiricaho. Can we get a little cat in Glamour? I tell me about the hotel at Chiricaho, planning when I was in Tamaham. Penyamoko asked and said, Timaka, I take the command, they will dine at Nakona sikate o hete hie kwete o jam tek ya kha platform tin wa kha
1: bisi ka wa sia du ka wa tek
0: le o kam sikate te ma ko sasi buka he katrama ko han auna ta kono rado sta sex ka fm ta tsir ka so an he ta hon te e zen da kya te ko nte ka ma ya ho ta kam sikate ngui te kha te o ne ka ge te tsir ka kau ji a na tsir ka ho ne ko te ku kana ta ko tsir ka ho ta ma ana ho na ara ho he bena ta ku ne ta ma te ko we ya hana na tate kwara henda te nyi ya hanu nda kana u tshere kara hinu te ku ngi tin tshe tin konta ma mu wote a gure ta tata henga ku kana jada te mi ka teji te tsiye ko te u dam tsiji a ta kono te ta ma ga te ku ye ku ga te u dam pa nu nga kona sika te al to kha te te ma ken ka wote kha te ana ka te te tsiri ka khonte hinye te te tsiri ka khu a nu ndam ya te ha kam siki sa ke henga tsa kana go tin ka ke tsa kona go tin tsa na mo tsa tsiri ka khu nga kona siki nga te u hete ga du kanu platform te lukena an ken ka wotin gomi ya wotin kona zika kona ya khana khana khuje hinye ko khana dame khana kuye ko khana tsiye ko kuye khana dam jika ta khana tsiye khana kuye kam shwa khata makhana ngom khuje khana kam kuye khuje ata ngom ya kha ha kuru na hevenu hinye ko ya akuri khana muwe kwa kha hita na ka kam sikite ti tsiye ko ate mu ko te sere ta khuna ta khana te khoma ve ngom gomi ya no ke ya kuri na mo kare na me ko kona shika ngoma ya khatinu anya mokati awasiyete khana tsiri ka khona mosha le fitel lo September ngom ka ai tsoda to ma tie ko hem yena ka ai no rada mosho bo de khona mo to hem ex ka fm jete wa te to khangu khoya to an ka randota kona he o to ga hambe te hinye go khoya to te ki yaga ko tsiri ka khoji am na go to te kere kara o kirna ma ko ak tam go le sanga te kham ta ko kha ton te tama khano to ke bore je kha go to dam sika kona chao dam he chao tsiri ka khoya tsa hwe tsa tsiri ka hwe a kona jika to ate khate to ndo kona jika te ho ntse tama ga tsa le bere ga kona tama ya ote da mota mo pisa ne ya ha ga kona tama ya ote ka go ne mo gata go yete ta go ne mo gata ti mo go ti yete thodo go to nyego ti thoro ti am nga mo tama se go to nga mo go ti a a ji kona jite du guto ka te ji te o mane tsa ke ti ntong bunga ni platform ten kwena am ya ga tiye khwena ta ko ntse ta maga tiri ka go di oski kana go tin ha kwena na ta hin kwa ko eh te te kwa de Black Sky FM jam nga ka ke ka tsa de mo shobo am no ke ka tsa de hin go am ta ko e de tse hin go te kwa go tsa ka sene go tin ta maga no kwa go de ka sene tsa de tiri ka go am hambe ka ra go aguyem nga kwa na se ke tsa kwa go ka sene ta maga no ana ka ya te ma ka tsa kwa ra hiya go tsa ya ta ka sene ta ana ta ha re ta ta ko anata ka ga tega na wotsa ka hinye hi yishe tsa nwe kwa kwa hinye ta maga nga kwa na sika a hinye tsena tsa tsa tsa mo so go ha swi ko tege nga pla no ka le go tien ko ene kwe mbunga na an kara special di mbunga kwa na ana ana ka di khana du kho am khana da na ka la ko be ta maga no pe ye tsena tsa ko ye ko ni go tsena tsena khana da mska hinye ko a kwa na sika to te khate mthasan ga tsa ka le go tien siki na ko nwa cha cha ka la ke ka kwa na ga tsi ka le go tien bunga na ko ne kwe na ki platform ke ke ka ko ga tsi tsena ke bo le tlo ko mo tsa di damo ka ga tsi tsena ke tsi ye tlo ko mo ga tsi damo ja ga tsi tsena ke sho ya go tlo ko mo ga tsi damo ja ma ka tswa ke x ka fm ka next ka fm ko le tama ga a ta to go je ke we ya te ke to ke khuka ra kha ta go ha to kana a ya ka ma ta go ha
1: Bisi kawasi aku kawe.

dali wami wa moso nga msi gen amke muli wala kom tege tini kwa tuwe mani tege konke radio XK FM wala ki kama magia jwe kama ke bunga wase mwage ale dam koko ma hea fiti kama kuge kakwe si kama kak a donor dakhan ma ngea chwa nga yang gea jabunga ki wali wami a elemea ritzli anji kama gea sunkwa ta mgeta chwa di firen 20 September 2026 ka gya kwa nga wa teke gira chu agmi anga wa chilika a ya kama chu nam wa ke gya kom ke erfenes tam tam ha geta nam u ka bisi si ke khan ha om ke kuleti mam ge teke tam kham ka nga usi ke aga khan ha om ke chige he tradisi he ke kaltir ge tho ko kama ko kwasio he ke ka ba chike he wa itsnga togi ka ku uka khona wan qits nga kana kang sigita kham a muku gi kang hi kuleti ma gi tiki kam kham wa ko ek a kam nga wa ngi ha u kham u kwa magire kwa jo kham o ke bunga wa se ma ale gwa ha gi a sigama kam ko pro khra bi ga kam ma ngi a chang na igita sigama nga mi a ele mi a ritli nga woli ngi khuk ma ngi ngi ka a te oke na si meta kha gani khona hin ham ge ta na khwe na le ko atki m cho ag ngam ko program programi ngi ma gya a ko misala nga wa ko walang humsa ke ko man ka agita kom ke nation building a program ka ngau si ka ange ha u khama hm ke chige he bunga pringa ba i chu ko kang wa khwe ma thuisa mu gi ka sa program a ke chang ka ngau si agita u khama ke chike tradisi ge he khama ko u ko se ma agita kwa si ka ma qaya ate ke kam chig ge khama walinga yalf ir ewi khe mwata a khwe nga walinga yalfu mkhre chig ge ta dawa program ni ya ge kom ke social cohesion a program ka bisi sitini ge ta u khama bunga ge ge ka chwe chu ke wa khwe ka ge chu wa khwe ka ngau si agita wa heritage a kam ya khadene geta agmi anga ba ategam chik gege a khamam ko 12 iriwola ko khosi program yantene ge akala utwa mke wala sin la ki chwang geta u khamam ke mo moderna lieva ga khisi ka ngu kam ge chimbu sin la muku ge ka wen ale gam ko khama ge konke radio xfm matwi sa muku ge ga saka ke wala hum sa ngi chwang da ya chimbu sim ge ra gam anga ko program ke gang geta sa fita ta dura chik ge ra sa ko program akala utwa mke wala hum sa ke ye chwang

107.9 FM miwa section 10 benedito tamko divita kagita kong hea kwiki kirkita ngasge hea ngu ya wa irte audi he protia sa Australia ga mwa Hollywood Bets Kingsmaid stadium ke debe ke gala ki 24 September tari friangi hea ngu magam ke ya wa chavagal sirina ta kanini ka mkosunda iga ngu ta South Africa yin geta ngata gawati ha Gavanoa, ta South Africa ke itcha kanyene kaske ngamswe ta u igumya kan nihin 20 ta ibhola yangkin awa siwa ta tikhoing ki gai kamasingi de kok ke gri ta tingwa de zori ke gri ta bhola inkle ghau ya gugangwa yang ngamta khoya ang jukon hegi chike ang hong khokwa ta ing le gawi kuma ta jutani gita kon hawa I kechi ke kon hokwa

0: Tsame tekin tse ka se yelfire ka moha exka FM sikino te o bori a tie terati yafta kapunda. Tui ha he nere kweji, gago kweji, o tinji nge ti kam gweki, e kurelenu, siunga osi, hautinka, ui tinji ki, no komai ki, tui ha he, kwa tema ki, spring ki, hasue angiawite, ahander takakuri kwe di neo, motapane sudi churo ange di vikisiki, daudi kyakyare ki, kwa tema ki, siku woiti. Ahe kuri o sondag 13 September kwen gaha yu kwena mwoti. Anti ya kwen tunka kwena se kwa huita asyungia kwe ansiye kwa te ogota. Kweni pa di, nwama di polisi komisare se a poleng dimpani, khesu anisitama ha, khesu o kam khungu kwe a, an kuri kamna asyuna motapane suna a, akratin si khae khasu anjamu ngwetinu anga ojiki tuni saha polisa na yamokote ku ngwarata ku kebo yeguta kako kwe a kuye 20 nu kam atusa ku mata khekam ku ka tsi uyisika lefendre hills kapstatika hisanati polisa na ke kuye khate kwe a FCF an veke a ka tkhwanu firen der ta kha kuri ka ko kwe a anthia oro kuiti cam ne ka ko kwe a kumoti a tu spatra ke kya ka tin ye city tin ko chuite ta ngesi fan veke a ka tkhwanu how to a ya tkhanye tin no ka ko kwe ngiki tin drik a kwe te ga di a how to a kwa tinu nyam no kawo ka kere tinta. Mata inye ko kwa kawo kono, nge kwe kwa kwa anu, a uto ya no kia kwa ti, no doite nge a tkwiri ngrupo di kwek amu kwa kawo kawo kwa ta. Menestere makak amu jise ta jawo kaya koma Ronald Lamola ka mkhung kawo a kuyete, nge khie tuenda umuji ara kwa te set Afrika ya a takungaye tewe kwe a kwa na fie esa aga su anija klareti si South Africa ngikuri si o khie tuenda su kaita kwe kwe kwe a Miami ki si o goveta la mola New York ki si tek uyeti dangwe khamoti kamsika aitete Amerika su ki organisazi seta ta khono ratina aki hana kaka mo seta jawab na seki kama aka tisi South Africa ngikuri si o khie tuenda su gonge a te ogove kwa na eka kuhe woitinwe no kama amie te khasi kumuji a South Africa cheche gove tinu ngekaita kwe kainka guta nge sila mula msue te kwa no South Africa abasi kwa nkashu anija ngekhiye tuenda kaisu kwa he site o tati tamakano kama aka te nge si VSA kwa na aka nao kwa he a chinza agunta borisu ukhiri uwe Amerika si de federale rechter an se manda karakwata si presidente ma Donald Trump ima sunga mwako imkuro yetin kwe an vete isi ki buri gara kwe na kanwe tan CNN MS Now takono politiko te kwe ima mwako chakakata rechter Tim Kelly anka dekha si imkuro 183 buri akha ko khak amji ake imieti kwe mutetu ata miete weta no kama aka te ake kwa etinwe kha tse mkwa naa nata hiko nga kujijere itarita nga dri matika peji ake haji a khaju ane hufu wana siya kumuwa tin tram mtwe si tesna tin siki 18 September am aka ratihe a siya ku ngwe kukarati khana kwa kate kha si mwiko dango akhae vethesi ki ngqeska dino ajauji nyamako kwe kokunta akamsi o nge kae dita ha kamski keli akati su vethesi ki jao ko din khuna nge koro 18 kwana he ngbori nga organisasi di 14 e atamakha dino ajaju jauji te ko hi no nungu mandatan han kwen mi ka tis huwe si anja ngokuru 80 buri nqakwe na ngokana ko khote ko mo ko sueve tikwe anza sino musidi ngwarata ye a khunka go tikwe gama kwere kwa tgata atate u bore te khere khere nngwa ga bana te bore tsekisanyen yen ire amno te nyam ka bore khondamska xka fmski
1: kim tsa wala ke tsigde ya waleng ke yalfiri ke SK FM ta 5 manita ngam de ka wale ta wala magia ngambuko ngi gaba SK FM ayi wite ngi ata ngi ka ngam hum yami ari verten moyon dame ayi ni kha yi ngi ngui a tsa tsong ya ga yang ke yitigde ge tsu ka wa ikorleni ke khauten ay gani kunan kobin ka sing gi ya ko tema ya kunan ke spring ka sing ag gi ya ngum gama yin ngui Achen diar tak reko, dino, matu pane, kang hising agi ak kamsung o veke ya gang ke ngachong sing gi chuk wana ya ngong ke gani kuna ko ang higya wan, ko tema aya pati gani kunan. Diar tin ki sonda ka ki September, kang he sing gi ngong, yat ki sing chik gi da chuk isinga ya ke gani kuna ko ang. Yang awo kang he kalak kamsung achik gi ak ay kwe gi ang divi kame kwe u, ya ke gani kuna kwa n kang he plisa ayi komisaris yan chik digya wan poleng dipane a chik digye nwa oku ya gani kuna kwa ang he gya oku ya famili yin he chik digya wan matopane aya wi kang he sing agya kham un a khamo kwen nga wan aw yang he chik digya wa ya wan chik go si chik digye da chuki tra kwa gani kuna kwa ang kang he chik chwa chak digye chuki sa kwi ke na kam ki gu nga gani kuna ke ting hakan chik digye tro nga lo kama kwa kap si flak dan ke lewander hil aya gani kunan please ang ako hana hana kao yang he chik digye wa FC Van Wyk gyan ya te ke fir en diar tak aga kao chik go yang kan sing gya kam sen te ke wala ay chi gye da tro gang kama kwa ngon ting mai cha ka sing agya kham sin de ge sachik de gira chu ge sa kham ku khu ge ting ha gan aga chong ka sa de ge ong si wi teling ay khunan he sing ate ne gya chwa sa ge wala yi n fan ve ay kung ku aga ngau si agya ngun ya ta ke ting mai ay dri yi ng chik de ge chu ge tin ngau de ge chu ku misala ge ting ha gani khuna kwa n kang he sing agya kham sin de ge ting ha gan aga olu mang yi ge ta ge kha on ting ha gan si gya kham sin wa chu chi ay ngulu pu ngai kang he chik de ge ngu condition Manister yung igia uwa ngulun ngge kam ka panga kay Ronald Lamula agia o kuya halima nga ge kachon aga ngaw ka igia kam sing uwa khiye tuinda ay jango ki ka ang he sing agia un a kam ko ngawag da ngge kong ama kwe gantik da gen ngge kama fie is a ay gani kunan ki kaw ya ang ay chon ki jango yang gya uwa khiye tuinda yang South Africa kwek da gye ka chon ng ya gani kunan ki Miami ay kunan. Lamula gya ku ya chigan ke New York ay gani kuna te ke chimbu ya ang yi agya kam kamo ko sing wan America ay organisasi hung ba ke rati ying gya wan baitalan ay vikoma tumina ka hun ya tene gya ku ya halman ngang te ke kam sing kang he chig gya wa jango ya ang gani kuna ka yi ko chig gya ga chon ung yi agya goli kamo ko ka Lamula gya ku ya halman ngang ke chiga ang te ke kam sing kang gya wa khie tuendang ay gani kunan yi atene giya kngawan ngole kang hechig de giya wan america aigani kuna singi khamsu u planning aya chong ngi ge o chinji ng condition tang ai fasin america ai federal kang he obdrag achig de gen hunke hanaya ai ge president donald trump moku giya kham kham go su ka ngosi kan chig de gen ho kun sa vet hais aigani kuna ke vi ko ma ka ngi ya wan nisi hana ka hun CNN ay gani kuna nga wake MS now ay vikoma hana kaw yin gya wanisi ay gani kuna nga wake politika ay vikoma chon ng diwi ka gigi ka cho o jalan. Rechter Tim Kelly yang hechik di gya o ku yang kalima nga teki nisi yi nisi ay dri yi sing agya kam kam ko sing uan kalima nga ki vetan ay chon ng gye cho o jala wa yi vikoma nga gani kunan nga wake kwa ang hega chik di gya ngunke kuwan. Maskapai ay dri ng sing ate ni gya ng huwag kama ko un ang ngawag ng kahit kung ama kwe gantik di gya ng ho kuni sa 18 ki September ng agani ko na sing gya ng ya uwa chika ang aga chon ng kahit tisa ang aga ngawshi di gya ng ng vet hais ay gani kuna teki samani gya da chok kam sing uwa chika ang aga chon ng kele khawita manin de gitin unve tais ayivi koma panga ka hun kan hesin ge ge khali khama ko wa nisi ay organisation hun ki kam ya 14 chon ki vi koma de ge ga chu ngun to wa khale man ka n wam chang hum yi un hia yal firi ay fasi de gam chawla diwi chig de ge wa yeneri kham ja dirag ya sam chang hum ki iska fm

Yeah, Mr. Musung, yang he DJ Big Brother again. I'm keep willing. Welcome to y'all. Fake kwa 16 minute ke konke Radio X ka FM. Mula kita kom. Tige ke timbui. Mgeti kaba mko nation building ya program ke chimusing ke chwang muku ge ka kwen ale gamko kuma ma twisa muku ge ka sa ka khisi ge ka a kan wa ke ka tamna wa e wa heritage ya chuna ma kama ka ge ta kom ke ka ka ba muni ke e kha a tradisi mkautir he ge ko mge ge kam kam a ka chuna wa kama le abunga mtanji wa gamko kuma ge konke radio XFM ku ge ka sa ka khisi o ka ge kwa ngwa tu muku ge ka unwa ka kala ka singa ba ka ke a ta ka bi sisi ge ta kondisa Mighty Cosmos aya kambu kambu ma ngehe chwa dewe ayi ECD ya wa kongani kuna ewa aya skola oli kambu mala yang ka ba sisi ge ta kondisa mtanle le abunga ke ka khisi kan ka gya kundi sakulam gi da sinde gi ke police ati ne gi da cha gya ka kala mu ku gi ka kwen wa da tshete ne gi ta gya ka kala ko he tradisi tshe ka o sin ke khungani he ke khwe gani khuna a ke tshe ya khwe mu ku gi ka kan tshe ka nam tshe ta ka mwa nke ya chwang kam gya sun ko ka bisi si a gi ta fitika program ta kha a komisela woli inta ti an wa ta gi dan na kan he nguling South Africa a ya moso ya kiska chwa national anthem tigege a mana e a ge tuma e ma wana ko he chief yang he wa police at ngani khuna e wa SRPS of CPF tigege he a he wa bunga ke ka khisim he ke ka ngeng ke a ge u khama ka aga kam ya nguling agita kwa kultir dance group ye wa khwe ngani khona kiwi thank uling khoni agwa driku dance group ye wa khongani khona ta na ka he tradisi tshe ka osi a tshe toan yes the game ye gang wa e ang ta de har de plekim maugita wana black one fc sa superstars sa afitika mukuge ka kwe khotla khwe naka esa a manasa manatonga sa bholam mtigegeta tene geta wana get outsam mewa khongani khuna obrigado sa yangsi kankola tigegeta tamke moso kya tsam tasa olim khem hawana moso get ogisun yewa khwegani ewi khamani kolam geta wana auzi sa jai boy sa khuchi gegeta nga wamke kaisa gege palapala ka atam smak na kang he sa entertain ton wa mke musung a chugia ka ba sisi kang ka ukhama thali gani khuna khe chimbu ila khasi ge ta ka chief gani khuna ke traditional ngosun ye ge kwa ku platform ten kwa ku platform ten khoi gani khuna mageta wana chief gm tamu ta u khong gani khuna ma wana chief sabau sai ka sagya ta sa presidente ta nage si a khumtong no sunsa sa mgeta wana kwehe tshe si tigge a tshe mighty queens tigge a geta a ta nage sa tshe ton he tshe kala ke ka oling dwe de game mgeta wana ya a gulta ta kam a ka final sang ka ge a gulta ko po mage sun juma ka geta go ko pa a geta wa mighty cosmos sa black tiger sala sangita gurita kopo muku giga guata mhagita sun ju vipani maka gita akang. Ta sakulin si kak ngata a ne u pelesu sun ke mju sun wasi sema gita ke u mju sun wasi sema gita ke ganyala. Ta trofi nga ngea ne a e a wa vener ya wa ir te pleki ewa. Ta tige tue de pleki si dene gita sun sun na mjuma dihar di pleki. Kula tini mgeta wana trofea gya wa player of the tournament. Tatini gita wa top goal scorer of the tournament. Chacha sala tini si gita sun ta a ta wa sa kopo sun. Ta khawa medalia tini gita ne a e. Ta medalia a kikitsa tini si gita a ta kanda vipani.
se egeke ngxuma madalia ngqungqu tenigeta saqa coach ya etho dake totoka qhawu ya vipani dwarf dear tournament ya ya tshwangqu wathi xa sigethwa ne ugqoma madalia sin hane ugqwa koposin ke bhola ngxuma xa giya ngxuma ehike kangqusi ke xa ge akondisa tama alea bunga muhe nguge kwa chwe kula che mgea umtena twisa. Mukuge kake kama kakuna ke kambu maiki kosmos na ikambu ka usung. Mti wa sisi maka gita ngkong uwa mge kaka mtuma un. Tatimbu si un. Nasi mtini gita wana titwa gisung ye mtini kwa asam chwa kengwe ye ge gya ka kala. Mwa gita awana kauchi sinye ge gya kala ka iyan kwa takuwa nhao amke. Bola ita age angwa e yima geta na fulu kwa tima geta nike ngu pala pala ta kwa yivi panisan. Tatene diwita kam gekwa wana golo. Tene a uwa yi e heke hanta ka wisisi heke o he bola nke gege tia ku platform ten heke platform ten a i bola ngkosun. Waka nite na kaloto amko ke programa nke atuwa nga tamalea bunga ke mtanjiwa ngalga mko kumake konke Radio X5 M muku gika mbote muku gika saka krisi. Kang hukong uwa mke timusin ki chwa ngu. Tayam, uli mgira ngura gumi ngwa mko program ke gangu. Mgira safita, tamalaya bunga. Kentang ale gumko kuma ke kongkira Radio XKFM. Muku giga sa kakrisi kantina kaluto mke. Kalkam huma mke ulang humsa mke ya chwa ngu.

Ganga are soto tende go a soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke go e te o.

0: Yabunga anjika mgyasun kwa gita kwa mtiki kakabangu ki kwa mta kakabangu tini kawu ye mgechu agumik angwa mko program. Ye gihea kwa mke mchu agumik angwa mnaisen building a program. Ka ngawsi gita ka ukama ka atam ngawa he bunga gihe gita kalana e. He gya nam kanda chi kwa ke kuliti magiti ki kam kam a tradisi ki a kautir magita ni kama ko kwa seo. Sa kong ka ke platform ten a chichi ngaba mbunga sa sangwa kong he ki kwe ka ngaba sa gita kama ni gita gya sa nam kakam ka sa gya nam kong he yingi ki ataka wa bunga ay polisi forum. Ta tayta ngaba organisasi gisa tene gye kama muni ka ku platform ten kamien skaputsa kong he ki kwe ngani kuna ta ko ke timbu kuma ngeta gya Zakaria Kambinda ya ngha representa San City ay organisasi Zakaria Kambinda wa vice aya San City den kuna ta timbu sing ngeta kuma ta ke golo ta khora ko ngha wa mtege ke ka ngosi ke ka a khong wa ka tam kuma ngi nam ka ka kang ka gi a kondisa mke konke ku platform 10 Zakaria baya welcome ke juke konke radio XK FM
1: Ewa elimia baya danki ke kama guest studio ya sika mengawi hema celebrate Heritage Day ta furkam ta anhanga interview ma tu hema celebrate Heritage Day ta furkam ta anhanga interview ma tu

Ganga are soto kende go a soto na wa. A ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto taktiko we te.

Isoka wa moso nga sege ngam ke muli uli ntini giri kwe chu agmi angwa mkopuro khram ke gang kakrisi ngantini gyan hukam wa mge chimbu singi chwa ngbunga ngana kwa ka mge ke sa kwa ke ka tam ngwa mkopuro khram tini gita anhan kwa mge sa ke vanga aka trek o aka khurupu chik de gita ke trek toa kongani kune trek toa kwe gani kune gire trek toa ta chimba mge ta wana kwa evi pani chaga ge ga gulita diar de ple gita ni gita kukra kwe chimu si mge ta sa kwe he superstar suwa one he ble kwa tini wa zero bula kone ni fa ya tini kong aten ake gang matena gita lea bunga mwe gehe lo kwa tu muku tui u nga wakambu kuna hengi sung kakrisi ge kage akundi sa ka kamma ngkya chwang tayam chimusi ngkote ni gere ge chu agme angwa ko program ke dang ngasi kang mtene hwala chi ge ta wana bhola kong ye tene chi ge ge angwa samthya kang angwa kwang ha wa ke kabisi si ge ka age akundi sa he kim chima ge ta farwa kam kwa kle gam ko kuma chi ge ge ta asa yen fan final bhola ko kochi ye ngasi ge ang final ke chi ge he kuchige akala tuwa ya vipani muku kage ka dun katam nawa ikachwa ngu wakantini ge akala utuwa mke wala si mbunga tanji wang lagu mko kumake konke radio xka fm muku chigige ka saa ya chi 3M hagia samtua kengawa mchi maya gita kwa kwa ngha wa mke a wala ngui o chiem gitwa gumko ngwa mko programa ke ya chwa ngu rachimusi magita a gumik angwa program ke gang chimusi mkagira nkwara gira sa fita, tadura chikbe gira sa, kete na kalutu wa mke wala msungha mke ya chon.

0: Ya, mgeta sungkwa wala kwa mteke 12 kwa wa firin tuenda khmanite ki kwenke Radio XK FM. Tatimbui, nana kwa te mgeke e kwa kwe mkwa ta titwa mwe ke fiu. Tan kwa ta kwa nga wa mteke ke kakrisi ke ka gehe akondisa anjikan ka mgea sungkwa ka wa mune kwa nga ka mtradisi heke mkautir gika kwe chunam wa. Kwenhe polisa tini gika ati cha sang akeng o platform ten e buga ke gani tsebe se se khona khong he ke khwe e khamien skapo ta ko mwa ta gya viunge kambungu ta mwa ta ko nga wa mke ka khisi viunge ima samju
1: chemthum elemia matruda sa a ke kaya donor da chemthuma nga kuli matsemo
0: iwa kabungu jwa jwe khama khwe ike chemkhwen ngben chemka imang hwa ta akwang ha wajuke ta kama e kolete ma ta ka bisisi ka gita a ukham
1: kaya kumga ke donor da ke kulimakam bola police ai kamins ka forum ke o ta duye datam 12 ya ke kum sala span 13 wisi sigan kia platform 10 tenika khonga ke ganika khiga yi wisi sigan khaya ta ta tenene ke mwa datam 13 ta ke quarter final ta glue saturday ki ta ke semi final ta kula sika ki ta yakam kan ke sirin tu naste a spani siri kan ke semi final ga cha kan ke tam ta semi final wa sta e tike black one ta ya guri ta der de pleki ke cosmos e kambo ta natika finale khami cosmos ki ki ta kan wa black tega ta dia de play kan ya yang star wat tube ta black one was zero ta half time
0: okay ngane kwa tike he bholatene ge chu angwa ehe tonene ge ke fwa he nga si mtene ge akala utu final ke ta tsamwa ba me hata go kwa nga waju as ga ngia sungwa iwa Iwipani, kahanggeta nga si ang final. Iferwakta nga, ma'am, si ikaageta at kalatua bola ikaagya nga. Okay, gani ko na.
1: May, amanda ke nga ang hiwa finale ga coaching. Toka tumi na.
0: Iwa?
1: Da coaching, ke pangatuna iti panggi, ke kanga ka ang bola, ke ka ang bola, tanong toka kalikis ye. Da, ke chi, da chief pasika ga ang. Da, may, amanda ke playa che, which is ye nga black che ga wii. Tike cosmos we ka kaya item tang tike kam ke chime ki kam tam ke final da sa ngai bola ta ang tama ama ke ya he tri kang e te to ke pala pala tuna ya kaya a kicho koko ta a vin
0: o kale yang kwike ka hang af players ye ga gyan
1: da ta tili wa player ngang kha chwa coaching e ti ko mata wa player yimane ke tsamtsa bola nka tsike ke khamtsa finale
0: oh ima yena kha tsanko ke ya gya tu kon ha wa bunga ya mkowi ye tsang ke khwa tsu hi tso nga ba ka khona
1: tsamtsa man hwa ya sila tsa bunga ke ke se yi nga tsa kuma wa ka ba akwa tsoke ndika ke ka ya tsamo wa kulima tsam tang ke tradisi tsike ke ke gani chawi chi se ge ko yin hi gya m ko chu chu ga ngana ko pa ka e ke a yi ge sin khami te ne ma chi ga anti ge ga ya ke tu na ngai finale black che ga sa cosmos ti pe an pre a ko ke la ki ga te ne ne chwa chi ta wa ga ge sin da half time m ke black one sa sta sa sa di ga ma sia ga wa ta ta i sa mana e ma su nga ge tu na e ne a bola kula chika chikwe ta atene na chisa chia cosmos in ikambu ikambu mita matene ne waka ya kamga ke kula sim aga nganta ang ogo gabiti kaya cosmos in ikambu kawaka ya he titum chua debe skola kona he titum chua sabi kona atene ne kita wana
0: Ok, baya danki kambungu ke kakokuma ke inhoi ke kajuke wala si ngamate ke mkobunga ye kwa sa radio tene atwisa muku giga senge wala tene kwe ngakama kwe ukama kakala jwa jwa ikama kwe I ki wala ma ehe ikonkwe chikde kata wajuke heke mbunga ke kakokuma ka baya danki kabungu.
1: elimia ke chipa wisi jengi ta kuma yinga experience
0: ewa pandukaka ya bunga kam watege kango nga wa viyunge kam bungu ya ke kwa nga wamke ka krisi ke kage he ang nana kwa tam gege sakwa ke bola a chu komisela sia kya ka ansi ke fitika nga wa ke datum 12 kung he vipani aka 14 kanke kama platform ten aya gung sike ngwi he ka geke e ta u datum 13 sige ta kwe sung uye gwege kwe kang u ke kokra kwe ke quarter final na vege sang gwege kwe kang kya satarda gwege mgete kisa tini gete gwana kwe hei gise kage kama quarter final si gwege kwe semi final ta ka akam kakak gita kongke ka wa mukuki ka guli ka diar de plekim heke final mukuki ka sun trophy sun ka agyang e mjumha gita agayla mukuki ka gukopo tangana ko kam tine gesa akwa kauchi sun evi kwa man kage tuan ta ka akam da akang kong gita ga player sun si ye ka panin nga wai gika kwe tukang kang bola van kauchi sun ke dun yi beste kengu pala pala ivi panisung ngu gang gangwa ivi panisung ta tatam da atang gitang ga vipania le ma geta toto te sa kauchi na tokui ta tema geta toto te ge pala pala ka kawisisi ka hengka ng he ka age akundisa wa kukui kokoma kang he viyungi kambungu chigde gigen kwa ke kwa nga wa mke chimbu singi chwa ngang taya wala si ng mtene gida chu ag ngwa bunga ke kamtuma ng ke wala ngusanga chwa ng matene laya bunga mga kwa kam gige sa kwa atwe lati wala tene tota kwe nga kama kwe ke ehe atena ng ochi kwe giga kala wan ka tene kwa nini ke gige kama ka halin halita mtene chwa vanga aya afgilang irte afgilang mtene gie chwa kwe he vanga vipani chak sang ka diar de plegi tene a kwe sa half time ka superstar sa black one ko esta do khage gwa tu black one tene a zero ta masiga ni nga sa tradura tik de gita gwa ta ke nga bhola ke gang wala tene nga kama kwe ko atene tik ge a wana ge ko ye tene ge a ge tre ko ye tene ge a tre a te o ke ko nga sim tik ge a wana final ge me angang em tene ge a kala to mighty cosmos sa black tiger se nga si tik ge a kan ha wa te ge juma ka ka wa ga bi si ge ka ge a ko ni sa ga kam ma ntama le a bunga kim tan ji wan ka gom ko kuma ge kon ke radio x ka fm mu ko ge ka sa ketene akalutom ke katam ma anta chimbusi ngiran khara ko gmin angawa ko program ke gan mwa ke safita ta dura chik de gra saka ngosi ketene akalutom ke meta kha ma ke ya chong.

0: tapsile I am so gag namke muli wala gita kom teke 12:40 maniteke konke radio XKFM simose wala gita kom ke mteni gire kwe chu agme anwa mko program ya gya kom ke chanhe bunga chwe sa tunki ngayi kakrisi kantini ke ngokang wa mke chimbu main ke ke chwa ngama amateke ke bunga mwe gye kuke le gomko kuma teni ke twisa mwku giga sa kakrisi kanka gya kakang wa mke gata mtuma gya chwa ngwa mteni gya alaya bunga mwe gye he kwa chu ke mtuwa giga aloka giga kwa chu dwi mwku giga chike giga namunga mke singe kangusi ke kage ha ukama wisi sige chike kya kulimati ke kwe gege kam kam ta tam wa kwe hila nguli ngu ge anam u amunikin ikha a atradisi heke a kautir. Kangosi kam ge kuke legom koko mo amtene ge tokwe wana u chitwa ge sinye ge ge aga kala hen kwa kwa nga amke ka wisisi ge ka ge akonde sa heke timbu sema kwa le temko ge da chukam nga waka wisisi ka kwa tu utama ka kala agita wa kalamaka nghe chua dewe skola kuli wa mighty cosmos kambo mtene gita saate ki katam wa mighty cosmos kambo ang achu kuya kweka wisi si kage he a kondi sa muku gika ukama kakala amunit kwe gira singa waka ki aga kimchima ka agita a kondi sa kala makala ki kachwa ngu wakang hem gen kweke sa wala si mtene chu agmin angawa mko program ke gang mwa gira sa fita tatindura sa kwe program tina kalutuam ke wala msungha nke ya chwa ngu
1: Tateli me kile boela chance na ya ka jeng dina tateli na la go tsoka ke re ke ga

Ngingangicinga iska if imntu ndingqinqita ngakwami xa ndiflithi nongena sigcodrisi ngqinti qamakanti yakhe malibongotsaka ngwa 16 million randi ke blueberry mchapala titi ke polokwana ke limpopo kuna pulisa falka ke maskapa yanga sekerti tiwa kutsugile sa malibongo kanga pisa ke diga kanga siko ke singtini tsangka se khali ngutu tika wa nghe wa wendi nga bi ke kinta ngta ke kawusika malibongo wa nghe ke ngangkani ka nga chi kawusi ngangkani ka ngkistini singtini nga wotan siwana ngawi ke kanga ke lisi sa singtini kulai ke tiki nga ngkani ka ngta kawusika ng maskapa yanga hewa sekerti tiwa ke tiki kwezi ya tini kwa jala ngta tiki kwa nga sgeta kawusin ki usi ng singgeti ngwa sgeta kankla ngwa malibongo tsara guma ya ga sinwa bar wana ke awu fukan kuna national ke yakam kakang he wa ernest da kan kas ngi asanga mongoletu ke akambu ke outsuren ke klink karu kan kuna bunga ke daisen ke tsugi ta kwa ke klink flora klink ke tradisi ci ni ani kang prinsip serempoz ke tsugi yakang yakam kla da minister ng sport kansen kansir kaitan kenzi tan ke tsugi ke outsuren ci kuna ke national ti ge da kwa jwe kam kaka Khaminskapin kwatema ke spring kane khona gisu ki dasing da tisa police ki tiu sika ng he sing ta ki daming s gitu ki ongane ka ikor lini khona ka usika ng bikhrav ni sa ng he kondisa as kis bikhrav ni sa kondisa din no moto pa ning kane khona kang akhen dar tak yer auti ci dia ng he wan yer dewa ng nun gus ki unang nu cha ng sun ot kam ka daming kon ka usika ng ke pat ya ng wa ka te mang kane khona gus unang nun ka anda polisa komisarisi yang ngopolin dem panik ki ting tang ta ke moto panik ya family de tu gita hana ke polisa guli kamo ka atikang ngisu na ka dosie kwa ngi fasi ko aka ki to ki bomba ki ting hi ki kun rasa ki tratkan kang ke ukrani starting nga kiev wa nord us ki nguli ka ukrani ke ya pretenda nga wole de mir zelenski ke ya tukuni kuna ke sibitalang he dami ki una debirkan kan ke katina ko akra kha kuna bombing ke ne ya ke ye futi khacha ke ko ko ngas ya kam si a khasa kam ko ke tukang ke ko ko ni kha pos kan tur ke pa ko tukang ski kama ta ga usi tan ski kha ui kan ka ngwa chat ki stra ko na ji ko si ki ko i 12 sa kam ko ki ke ti us ka ng ta mol do ya president ja ng ham maya sandu ki kin ki reslan ki ya bomba firi mule kan sku tratta ma ko ta ka wati kan sana ngi ngi ko ya kan ka ngi romenian kan kunna ko ngi nga tini 3 yeni ke fari ko lo ga kama 2 min sam ko ngi ko dam wiki sk fm

0: Yun ang dek ng mga film man din ng SKFM dyan din club ko lang kung saan kuprokrama kayo uwa Marushani ta Marushani Spanning gaya kaya nga i-e uwa middle de fris nung gaya kaya after kapunda ta makamusing gaya sa mga ngos kaya uwa
1: Kame te mono tekin kweska in irek amta kuse soma 5 khamini teki ya karakwa ngani nga te o kame te ya haya Marushani su programa ngin ikaw sika kaya utkwa tekehe non ke programme ki te ko jao kun ka sa cham ti mo santi jao kwa tuma de flit sin nonge ta kono ti ya fta ka punda ta
0: ko programme he wa marushani ka kuti sin ku ta mangani ka angang minister he wa kun wa gi plasi wa wili au kan kuti kun ta ke ka wa chiga ngang ya kham sung u gi kan pe kin klosira ki ya gu ya sin gi ta tu sin ka ka ngang ai ti ko Stati gitu kita hanak ni kekane ka hanaral ya sa traksi bia ke kraha gitu si kang suku dia sing kang suku ngoko sinira ang wasit Afrika polisi ati koma de kang para mining kiti si kang sang u sing na kang kamo kang kang kiti kang sing kira kong kaji kau si kiti kang suku ngoko itu iko kaju igian ngang kusang kong ngoko dong telewi
1: Teng kaya ko bori si club to ako kung ano ta i karamorosan sa programa kiniyam karate ko mga te ang kate si minister mlanbo ko ma veli aukam ba ang kate ko ano hana sevi di kag am amo ko tang kagwe tinu niyam ako ng juanga si kago ko di cha ko he amaki no juro kiti asyucho ate ko ng musiki ng mtati ha kontes kam karako mga si study kasu alinja ang kate ko ano akinyameko lieutenant general Cedric Sabie ay kikanko amko jukwa kuka jawa kuju yoka ha amka sheha kuguta taon tesiro kum kikomo ko anka tesing o manda ko ha kui ang South Africa su o police jawi ki ana parlamente su ka siya kwa ngwa kuju hisna tinsiki ana stay ko suesa kwa na kuni sa kagungko kungko tedi ngeti vikem ki no ako je ana stay ko anka sa Tu veux y rester quoi d'un bourré, c'est très très cool.

Kama temo no teki se tube ire kamogwa yakska FMC ki no teo bori atakwano ki sarati yafta kapunda. Dri de mboronga kwek ai a khoi ko jere ki kainta mboronga dik am a tendere ets a hi 16 million randi size de a Bloberg si municipality tiki vesi anisi polokwani suka limpopo ki. Falka ko anka tu kwa kano ni trek amete ko ngwara da taimats ka peye aki tendere mboronga ki se kankara ko yinye a hen aki han o khata. Falka kwa kuye kate kwe a Wendy Makaibi anka tu kwa no hakwa tamsiki si te oru hita moite tendere a no aki chaka kara kuji kumo hibe kwa nasi tendere kwa kuka enyeta. Ana do tu kwa no aki mboronga a ha kwa kwe ko si te a jau kadila sinse tamaka wobe tamaka no ngitrek ame te kwe matika peye ngwarata hi no aka mika jau kata hi tu matikape isu uteji a agana ngwarata kara hinji a. Nga mboronga kwe a aki a kaiti kwa no matako no tenya mako hun a au au hi khata no ngakwana nge kwe a seiko awo kuiti aki ha a sire di tsa a no ngebe kara jau a no nge kodik amaki u nge kwe a kaika kwe dinka oki siyeko sinwa bara wina ki siyeko tegwe. Musu o chirika esu namuheng eska nyamu kata kwe ta ha bongo letu takite mkapare mkie au chwarongo ka klinka ruo su o anisuka. Deisende ngan kwe na si sieta tinka na aki khanadi aseko aba di musubo ku uo anje kwata no abaji khanje taji anji khana o chirika abaji takosieko anak ayo kata no aki presidente ma Saro Ramaphosa ama siyo kwa tatita khamta maa kuyete. Minister a sport kensan kultiri di a Gaiten McKenzie kham anija a katu kwa no khama kawne sa kha kiyan kawaltik an isamkara kwa na outswerong khawana kha ngusu u kawna muta kwe a hinyate kwa naska. Mbunga na ki anakotie kwe a kwa tema spring ki waka te polisa na a si ina moko ke hekwa na ina di jawo ki he tako ngwe kwe kwa kai ama kwe ako gako kwe a ikure lenisu anija ngwati a moko khota ama kwe ta siya ko ngia kusites na taki di neo motapane susiki. Nga akhan der ta khuri ko a he tui kha he nga nye khe gba ko ji ngi e ti kam lwe ki anka o siki on i tin ji ki khasu khak a me ngi e ti vye ke siki dao di kya kya re ki kwa tema ki wo i ti nga ma ta nga ye kwe polisa jawo ki komisari si a poleng di pane a karati se khe kwa uni sa kha khun kao a kamama te nga kuri amna mot tapani su na a no khe khasu anija a ka te si kewun sa ta katan polisa na anja jiki nyamoko tre tre gwe tako tengwara tako kaya za kun tra gota. Boris u khiri oe aha kwe na o ta resi si de kew bomba ka ta kono omol te ka kek amku a Ukraini su o kew doropa i Kiev ki nuart uusi ane angusu suka. Ngesi Ukraini sum presidente ma Volodymyr Zelensky msuete kwa no kwen an orokoti ngu ta kwe a ya kre oroti ta hono aki nde kuri kujik uin oko spatra tama ta hono kana geji kha konga ojik tama ta hono khuji a jawoko te oko mbere wajitama kha nge kao a ya kre orotata. Manda ko han kone kiefe a kati kwa no kam kwe a ataka kew doropa ki ota no aha kwe na kumata no nyehe di ngu kei a poskandure ngu wohu a kew oiko a ta kono tin ko di heutu a tamaka sinya sana kwa tata. Aki kana a kati kha si nuart ustele ka anem kar kife sim anem ja seisi kwe na oti no tuafu na kumati ataka kwe am ku a hisana takata. Ngesi Mordawi sim presidente mswede kwa maia sandao no firi de resi sinede homo de a angusi o
am goro om a yako yangieti no akitwiha he kubinati no tuo molte a Romania ka sieku sik aiti ngesu he a ara te bore te ya haya khiri khiri ngono khawana te bore kikisen tredri irek amno yakska FM ski.

0: ucima ajike ayiqonqa kulinqo
1: eskaya waya ngce eskaya waya
2: ngce ngaha ana tla direga de kam kurigo a ngwe ngwe September ya gwa tima na mwete kam kurigo a ata metino chiri ka go ano soto a ga ana tla ya tino ngawo etina ka go tie kha tsara go tla kana tlo go down tai na ta kam kureki nge kam jika go na mwete re tem ngwe santa mede kwe na de chiri ka ki and eh tsiri ka go wen ke na mo tloe ke kam go tsotlo go tama kha kha ka ne tlo go tlo eh he ex album re de na mogo 30 September a tsiri ka le a go tin mo ganta no nna na mo mo e tsaba ka so mo tlo ke tlanga ka go ye ke ha mo so bana tla ya go na mo re tla le go tin ki ka de soto a na ka tsiri ka go a na kam go re ka ne go tego na go tlo ga nde nna mo kwana ka ne tsiri ka go tla
3: XK FM.

0: idadja iwisisi yengin aligangawa episode ang kewa kalawa ye a uatin zon a program da yeng hegit intiam geya kewa SIBC ay komango gibilungisak ausenge kongke XK FM. Damu program ang wal kalawa alungisa mungke dami ay vangang ngumke kwasang o dami ay ngumsingke kwasang akandang ngayting aligungal juge radio XK FM ng sa atike kang program wal kalawa ng kwa hewa tuwa kwa.
1: XK FM
2: Iska if imonor tensio van unke ni hamesa gan kege mkwagi malege wa kulumeti. Mso tege tinga jitika kongam ke takama unku wa kama he hoge kunga ho kulumeti. Ma amatege mwisisi nga hitege kula ku e mwa kakawa mkulime taka twa. Taka nga wanga tamuga twa mtali tanga ke mkaltir. Tanga ke mtons ika nga watige he watin ngosita mesa ting unkege mkwagi kango nga kekle. Kikange wa kwati dema asung ya piriye tika wanga gama niya a tunga kwa ofusi mania a behandle kwa ya. Tamke saga nukhika laka kwa tige ya ngake mwui saga tam guga hong aya nga wat akta matita. Mso tige kanda ngule, kanda tuu, kanda velitis, kanda quality kwa o ti kawisi ya trots opi ya kaltir, trots opi ya thali taka ngake mtoka ulu mtali kwa ngam ina kati ngui mkateni ni mkai nga ngawa. Ngang mugut en ngawa ngang toka ka mtikde wana ka jika hika muder naga kan luka wisi ka hika kuki kama hmm watike mkwai ki kaki kangwa mtin zon program tangis kama ngawi ki program ke wame alina glenda drabun ti koko ulu smonu ngui mtoni tas kama kaki mtin zon program ti tutunu sila.

0: Mona re tenseba o he ta khono nyaga FM ne teke te mono dire ka mo go tao ina nder ta khmene tenke go ano soto ne te a ka kwa kwa kha kha ko go jite o jicini ra bana tse o ne sa te o tuka go tshwate twa ta go ne tsantsi te mono te o ta ko na go krena jite water no te o tsamsikite wo kriya go tana a se go tao seis ire amari kwa gate o twa se go tao gere ya go soto e te tete na moate ne hiti o te o soto tse a te xeuka te tsamtsika te xa sen ga tsuna o soto tse kwa ne South Africa se ke tsane o nyo kara tia damo ko e sina o nyo kara tia mo so bo ati ne tsuna o jita ma te xa sen te tsogo tse a xa sen tsuna o tse a te o tse te xeuka te tsamtsika te xa go jita ba tsa tsuna kita tie kwa na te mo an o nyo kara tsone sa tseka tsanke a xa sina teno kwa go a tsuna o ka taman kwa na te mo ate te muto tsuna an o go tse a xa sen tate kwa na te ave kwe te tsun khwena nde u ncesi yakweta u kunya go ga te kunya xa ya go ga kwa na ncetse tsika te mono te tsan tie nga tsike xa e kutate tsa o ke tsuno sport ye ki doropa ke te sine te tsuna xa e go tshwata te ga a kona tsika tsuno dam tama te moto xa sen te xa ya te tsamtsika ana am te minxe tate u tsam dam saka mbamba e qwe tsa u sika na tare nda tsam bamba a qore khumana nda ncetse u nda we tsa xa sen nano te mua te te ka kankwa kwe ta kono te a kwa hoba nge musobo se nge te kikwe nge te huwa enyak. Ana tama a ke nge tam musobo sa te usa nge ki ti tam e kamsa nge te ikara kwenyakwe. A kronta kia hoita nge te huwa enyak. A kweta kia hoita nge te ikara hudzi enyakwe. Te mu ata te kase nga tuna a te kaya te tsamtsika kwa na tsan o yo kara te mo te tseka te sika tsang kwa kwa te ana kwa no te utsutsike din musobona kwa na khana tama wo kha khana o soto tse khana tama wo kha khana o tsirika go di tsitsi tama khana wo kha khana jeta ka jitine ka tsamtsika ding kha te qwite vete wete mo te khoe jeta no nda e kara ana khana o jeta a go di te xa sene te ana go te tsuntswana tama swere ma te mika to are ngandi musobo sincite dza maqhwaqwa nata kaitsa muzika ana jeta nda ana mbambaqo temu a go dzite ana go ane tsana o nyo kara tseuni se tsheka kona tsika hito te dzara soto etikite o a arona tseuka te u soto jente o a arona ka senga tsuna u tsia a dzite u tseka us o kenk etsi ne teng e kwa kwa gate ana go ane ncincesite namoqo etseuni se quka go dzika
1: bamba bamba xk fm keke kontekte kunach ay ncamo ncina khoma sikhe mokota kuzi uyinga sine khiri khiri na ntipiro mosama ke ngikonca mcwethi wasike tore darana ko te kuzi cwa go tsatse nqa go se qang tse u vheta maganom ncwa sikhe te kwa go ya wo kwa tante wo ko nqa o te ke ta maganom ndi qang tsi ye go ya nqa o te wo tlo jo ka ncam sikhe te wo kwa ti te o soto tsi ke tsi na tam kuri tsi sente tsi ding kam tam tsi go te go ga yo tsi te tsi go ya khwe tsara wa tano tsweno ko ka itlo ji tsi ji u tsan he si wo sene tsi kan ngu ngu ka no kuri sta ma kan nga wo ga ngi tsi ji ku ka he ji tsi ji tsi sene nien ka itlo ji tsi ji u tsan he si wo sene tsi kan ngu ngu ka no kuri sta ma kan nga wo ga ngi tsi ji ku ka he ji tsi ji tsi sene nien ti

0: Nigeria, ke a woko German ka no te ke tama ya khabetse kharati kha X ka FM platform ke tena kom sa kha nqete o a kam kure yo ciciji cije te koma go tamagana hetio ke dangwe khatu te te dirama ba wa go te aka kama go je ke re ka qae ti qaje na go je ha ka ta go no te kha bana cije ai haja te koma go nji yo ciji a tsam te mo wa makwenta ja wa qae go andara tsam se tsa spatra se go khomke kere ke tin a nga tswa se a mokunda ziki te na a ka qae go go nto te ibe ga qhaqa me ke mateke ja kongwa
1: ati dara ka re ti ku mo heti ku mo te ti sona geriara ti ku ma tiwe ka ti si wo guta a ku mo he ati ku mo ta sa ku mo te tam khwete de conference tse u de te tinga tinu ngake ti ta nga ka ja wo kuta ko get root borden te kitwe ti ta tinga ha si ku a project te he government in german kumka garana ku wotinge ti darana kunge Dr. Oshwin Kula ta akti him kwedam te kti him kuam aikaifa tin ti aki darana ku sietin khaya ti tuji tsewa tinki stikin wa ti kiu karama ku karate tinu ti yako ti un uka tina tina ti haroku tinu ti ay tin khaka ti durekara khuita tiyo ashi wo ti khana no khana ti kwa ku ya khoy ki kya yego ta ha ma inta ha
0: motete ki shubu shube a khoy kha kha kara tamen wa tsaka gara de khoy no te o he te o em chiri ka bu shot ho jukle o wari shem na shubu be a khoy te a khoy ja ga no te o rado shu anis xk fm ki kona adam jika a rado ki ja uto ya
1: a he te tsai kwa ti ha to anis o kano te motino a to he dure ka to a wa komsen komar internet digi ta ka khuji aji an khana me ti ka ai khana komnu khana kiri ka go dama awa ha te ta ko ne no site ti te di hat te na te te i ka go te am internet digi ta no ta kum ka te ma aja khu wo orita dire te khu wo orita kham dom te ma agi ti kha khana na khun ti ta
0: no kham ta ka kure sen khare kham ti
1: kham kure sen khan no kwa ka eyo ho inta ti swa skoma ti mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave ta ti sfer ma ti
0: kya te tle ko te no ko e tsama ke ka o go ma te swere na ya khirina go ga ma go ti tle te eno ma ka se tswara ti rita jemens di o re ntwa ma go tle o tlo o tlo ke na se tle go hwen te go tsama ka nte mo te di ga te nga go nwa ga tenta no an kya o kara thara go nga ka ntio ke gore na go ja wa ka ka te de short wa na te ding re tsama go manga go nwa charge re go ere tlo a pa ndo de tsama go bere ga geu re nda ke go tati a be yo tsho go geu ta ke go re re da ke ta ke go ndi o tya to kana ke ju tre ke kana go kombe na ta ke kana a ke te go ere ta
2: kan se ambaran vengo von andara

0: tekun ta kaya ka ha je o ji aji te kiyi ji na kiyi ma te ji nda kuri kwa ya ka shwe ka ma sana kwa tako manja shi gubu shi ngu e gwa ki kiyi na hinya ta kutu mba kuri ma ngahe mu tu ka mo kham dengi o da kaya wana kham ya kare kwe siye ta gwa wote kwe kham de kwa ne kana kwa ma lena kwa ta kwa e wote ya kham te ma ngahe nge kiyi ti aba ki enja kuwa ngu tu e chay gwa wose ni huwoko ya kwa ta kaya ka ha nji te sona gere ka ka ma ge o ji ge german ka tena ji wo ma ji te o kam gre ni ni khan 50 ge o ji ka te ko ma te ji te ko ma ji te o chiri ka ho jo te o shoto ji a gre na ti te he ji yo ti a de ku ji ko ma da ya ka te go ha gere go be ka ko na te o da ra ka ka ska ka ya ka ta ska fm ho ni ti shebe o wa da ro ni ka skin ni to te ko ma da ka ya ka te na te o kam kuri ho ji ko ma da te ko kam ji te o kam kuri ge o ji a gre te ko ma da he ji a
1: Tayaja,
2: Tanz der Baragwengo von Andara.
3: Yewo,

Tima shikuri na ho a tukwengi wo xikaye ga gwana ngolo tama khwemu go bena ta e kara go yedira ta ngolo tsa ta maga nta sa tswa le ko e char char ngano he kwengi wo xiye utse e ye tanye go a tiwo xikane go tsa bo gubu gubu tako si u tswara go a ha ntowe anda kere to ganda teke khwe bere kya wa khabana dangwe nguno te koma go nji te koma te go te o tsirika go tsana si jang ngo tsho ngo ra ga to a tla ya mahe ti piro mo sa vanga ja o tla ya ko ti ta ku ngwe himo se mangundu Martin Edberg ta to a jorna ka ka ma di tlena mi bia ka si ngo jin ji te ko mo de ji South African o ki ya ka ra khotia xka fm 107 o heta go no nye ga ke

kanga are soto tende go ano soto na wa a ka kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga tsama tra soto ga ga di tango tsa swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto tsa seji soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tsomme.

107 uhe tagono nege FM ca maqesa te monete ki 3 xama go town nege 50 minute jite ja o kara go ha ne tswe ga minute e ya go a fir ire se go tao ka disane te Reinhard Kulabeka punda e tloite ha tswane te mo soto tseta mito go tsan o nyo kara tseuni sa kiri ntio te jaram e tsikete mo ntama tsa sinya tene tsa sin tam kurita go na sin ta hin unje am go re unje te mo e te sinya te jita e kam kurikwe joka timi yago no a o ogoj a tsa sinya tene tsa sin tsuno gwe tsa gwe kwi e gwe tu ate kancone sa sandam kinqwa ta nje aziti duete kancam kuri nje ate maqo ncinci gacuno guta matsha sinya ten guca guqi guqyare gutu ahuj atsha sin ejikata khono khwata macuno cha urina go noto ncwana amenci jicante ncama te ucamo sobosa ngwa kweta ote nje agureti ka te utakwa na gza go tamatsa sin kwa na thank you kwete nci yete ni gzati ave te qan o hiyo kara tseuni sa teren thank you kwete qan ngam kuri a te nje kite kaya kutwasa kwa na jika te mwa ngkone nci kita gzata masinya go kwa na achakaro nuchami kurika ngwa kweta okam nako kurika tsa tswana kae kare go tsa yisere guma swere ma tsa tswana kae kare go tsa mkure go ma tsa swe enke a tsa woko ane tsa jeng e tsika te ke tsa mjika kwa go ka am anza a ti ka go ita tsuno ti se thorosa no tsui tsuno ti je ko aba am le tsa mjika tsa no nyo ka re tseuni se tsheka a isi wa ta matsa twa ti tamano tsa je ko aba tsa wono tsa jeng go ne e tsike tsa kunwa ten tsuna taba mu tsana tsamimu te uta khona je kwe ta ngite i karate i bruko ana je ibe ka khona tsana ibe witsi ana thoma ibe ka bona ya ibe tsa u sik ana te tsa mtsika ngite i kara kwenyeta akona tsika te mu soto e am tsan onyo kara tseuni sa kiri e tsan onyo kara tseuni sa keng e tsita mate mu tsa tsiya wo kreta nge a yo tsi am tsa a musobo tsi tsuno yeu tsi ke ha musobo tsi tsa kae kare go tswanana tsa kae thorota ma tsa thorona wo kre borota ma tsa tuo wo kre ke a ntse a tsa kwarasen a kam tati e am a kona tsika hitio te jara ntse e te digate tsqe itio ntse e twene a wota DJ Sibo.

kanga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa e ga kore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

107 nqohe tahono niyaghe FM have ke yitete cyamate nican onyokara ke ncamje teke kharaham de ana kho hite uqica wede ngqwete yanxe ha chwa soto e nican onyokara cewone sa ke ncamje a soto e teke khaqwe akora jika soto e heti ya bana tate cewone sa quka go jika twa janji tamate u tam kure janji te qete kite qonika kwa kure janji tengi ukhete ncam khwetse a

0: teng tate
1: ntasho mara cede maqama dlowe
0: ngayi manje ngayita hayi qama xa uyihambe anbay but they come time chuwa kwancinga la qami de gate uwahwino kuhwino shikoho macunu ya ncike ihambele hwayi atate
1: ngitshaha mo ndikwancama kokho nangothe xana xam kaho nje xama kuti
0: Achana kuliji achaki aki koko koko. Tahunu bele hai tii.

0: Mata tsene kra me de man dakum chan ki ku mata ye.
1: Ama no ama go ne ye ka ikana ma ka a chota hinpa. Ha tum chan am ha tu ki ta hin ke ma ata go cha go

0: di tango ma che chiamo chiamo in sei hotto di radia sei gre giorno ca ca hotto di qua nam ca am kaite am chi a ta qua qua te qua uculi na uculi qua nam ca nem chi hambe a ta uculi Ambe ukuli, jem ukuli, nipika ting he kung ukuli he ting. No aka tete hama kung ukuli ma hambe. Jem ukuli ma chow ukuli chow chow, ma kung tanu chow, chindi a kalo kwa chow ya ta kona oka chow ya no halo ta kona te kwa am huma. Unwa kwa ta kwa kuni kwa. Chao shi tonga tata ko tao ya kano ta ko tango ano ko ama. Chanui ta ata kemo ta am kem hum chao ate te ama. Nye ka di ma di mo ate kema kekele. Chata ko chi toa shi a hokai te no toa ma ta ko shi. Ho he ti tamaha. Tinggal di tatoh, kau nama neka ante kiri ante te angkau nabe ante te sama cekak kalau ante te gue kau kai kama kuno kau ya kau tanya tanah kau dia kau kewate ante ti bayarlah kuno kau tanah kalau kau hamba tunggu ano ya kunci tuan kamu cho ki kao tang kao te cho a te kai te ta am te te am am che ka kala te te cha lam o ka kung a te kui kung siam o ka kung kao dui ma kao a te muko ma kao a te te te nga ma hambe dui ma kao kuma inki ma dui ma kao dui ma ma ki te nga ki dui ma te a dui ji inko e ku ji a ji e ji em ku ko ma chala awe ha kwa i kala kwa te kwa ku di ma ti a chan ge ka ta te ho a ho e te te li ha
1: ka no ram di pa ti ko na ka mo ho ti ma tinja tinja no ka mi ti e te ka
0: gwa am ra bi ka te ma ha ma gwa am ka am ki te kwa ki te a lo ha ben du ka o te a o ta he ben ma ka di ki ma ki a o ma ti Patem kicha moa tuen kwe kungi he ti ngai he nge em kaha mangandi ta ata kwe moa kwa kwe kung. No am ki ma kicha moa agu nge ha mangandi le nge he ti ngu he ta du si mki te te hawe. Ata. Ta ata te te.
1: Ok, tan tuen wano a khao chan tukwa cha me ta kumo te ji no a khao cha an tukwa cha kumo bori tukwa cha tamo ta.
0: Ya.
2: Na soto tete taya te o suwe hujika na muate an onyo karakte unisa kie nkamchi ate kaiku karaham te ta koma satuka ham ane subu karamana. Ajiti duwe te tengi ukwede klasen tati hujim ta kona ate suwe te kamchi ka te ke buri na kuma te kamchi ka te gui na te uta ujiki te ngakono te te mwete I karagwin. Te uta kona ngita mana kunya kwe tau teta no te kawu nngokhotsik e sintsa gwana mkhate te ke khate kona ete mu te ana kai jikita kona ngeta ya tswara kwa nwe akona tsika mutu nngokhotse tengam na kwe tau te kawu ke sintsa nngokhotsik kunya kwe tau khubuna kwe tende e na e kwinsike ana kwetao te.

107.9 FM tsa maqese ka temo nete ke 5.5 ka mokota 12 ga minute se go ta ote ja o kara gwana tsava tsava group e tete ta e tsiya mate ntsane on yo kara tse o ne sa ke ntsa mtsi a teke kharam te o tla e go go tsweetse beta ma a gone tsanje ke a te tla e go tswate ntsane on yo kara tse o ne sa ke go na tenke o khwete o ane soka te tla sen a gone tsanje te o ta go na wokrena go ta ote ta tsiya wokrena go ta ote ta no soto tsiye a burwe a teke ya kate a kona tsika te mote o soto ete na mo te tsamtsika go te tsuruvende o tsanje a te o ta go na a tsamtsika Kuita tareta. Tau chaka wesen rati Reinhard Kulabie Kapunda. Gwana mga tonde kuite ha kwa. Desi kwe tau kibri ha seis iri kakhiri sa hiengen. Tawane tengu ki tu suwe kwe am. Wukri sa hiengen kibri ha.

Ganga are soto tende go ano soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawa ga ka ka go tsana ga e. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto tactic go e te o tsome.

0: no a se kwa ka o jite a he mana ga ji wa ya ke wo kwa ga ji ndo o ro kwa ye kwa ya kwa te kwa de chane te ke wo ko nte se kwa mo ke mana kwa te ko kwa kwa o joka nwe kwa ntwe no ke na mo e platform ten bu ga ne ke te kwa de kwe ga mo ga no kwe na ga na o tsi di ka go ji mo se ke to kwa te no tla se ke ti ga no kwa ka se ke tama ga Kris King Mihang, Kris Kris Jahaiki, Jack Aswaran, under the clock of Commodore Sweremo. Jack and Skate, what the Namu had, Queen of Chiricas Ohe. No grand Chirica Namate.
1: Dunking Amapiro, no Sikite, Kurina Kurite Namuako, Nunte Namuka, Kokwana, take Karakaranga, Kako, the Queta Texas and Aquedam, take we at the air. Quedam she. Uchirika tamiti nundihwe chirika etihwe ete ngaka ako kiare kara na uhuji ate hinya kwa kamata ndihu kwe mushobo na te kamata nundihu tate kuinyata akuinhe ete muka ako nindihwe ete ahinya te kamshika unwata mkoma ndihwe ya atu ate unwata kwe jindihwe akuwa kwa ya atu ate nundihu tahintai akuwa kwa ya atu ate kwa antama kakahu taku na kakahu nundihu tahana hintai tihwe ete nindihwe ngaka ako
0: no ga nga ka te go tana mo le tsamiski nga ha mo le kwano mana ka e go no le tsana tsa e go re ta go na tsa e go re ma sa se go ne go ka e te nna mo ka e te di tsamiski
1: ni na mo e te go ta tsamisi ka ka e te no tse u sa te ka go ta go te ncince ha tswa na ka ncince kha ma ti tswa na ta te go tle u tle u kwe dam ta miti no ndi u kwe a ta go na gana wo tsuntse gana hambere go no tswana ka e ja kuntswa nga e ka tswana tse u sa keri ya he no ta go na tse u sa keri ya tswana ya tle u tle u si khne e ma a yo sa keri ta kwe dam ku ya ta di no tsuntse ta go na hambere go go tsa tsu ya ncebego kwa na ncebe ta miti no tsa tsuna mchiri ka ma tserego nga e ka nne tsao tsiri ka tsiu i ha khana tsa ka te hi khana jeta in ke je a je ke je a te mo te jeno a go jeta ko na tlotlo tene ndeu ta khana thoro ta radu mak e ta re ndeu go je khana hi ta tino a tlotlo je am yi mak e ta go no dom mak tsi mak ku ta go no bera thoro ko ma thoro no a ha tsa tsa kya in karo ta ti kam tsika tsa kwe dam na mo ya tsa na mo a tene a ta ga si u tsunye i
0: mwang go kuri ke mako o hi sene tunga na mo kwe na tsiri ka tsiwe
1: Nena mwe kwe na uchiri kachiwe kuri kitui oro kate hiyako. Ata kuri ya kheri ya titino te kiare kara ngaka. Te kwe dame kuyata ati nkeika te anishiki. Anza te kwe te nde uta te kamata. Nukuri mate aguya kwa haa kwa haa ya kheri o ya ati. Nde uta te anza kwe dame kuyata haa. Kehei se kwa naziti. Tamano anza kwe dame te kuyete. Kamisika a kwe dame si unamwe ata ikara te namu. Ta ahe te hiyako kuri kitui oro kha.
0: Ntsirika go suane se jana go platong ane go tin kwen ke ntsirika tsa Yesu ane se jana ndo go ya ga tlhago
1: ti kwena tse tse teng ti miya gwe nne go tsike a tsa tsa je te no mano tsa u dam he tsangya o ie te tsa a go a nne go ke tsa te ka ta ding kwa na a tsa tsa ntwa na tsa tle o tlotwa na mongwa kwa a si ndi o go a tim kuma wo ndi o go a tenta kho na wo te nga ke ka tsa ya no tsa ya kha a ntwa na ke tsa a go tsa ya kha ti ya kwa na ti tsuno kuma sha ka ra nya te ono mtsa a kwa na kuma nya te be nga ke ka ti tse tsele kwa me te me hiti te nne e he ai na kwen e te kwa na me kwa montle ke ta me ka ko e he te kwa na he tra ti u tsano he te si ba ho kwa na ga te no te ki tsano ti ga te u kwin si ke te tsem ho enka a ga ti kwa na tse tsere kwa ka ti ti ka ko me
0: ke nna je ka tsang ra dang ke tsam ta ko en tsam tsam ho ha ga ta go suja go khoma ta ko he
1: tse u sa dang ke piero no dang ke ga tse ke ko na
0: ke tsang gra dang ke ti piero mo sa ba ga mo tse ka siwara platform ke nna ta si ki ke ma ga dang go ski ni ma ngam ta ri ta ko ha ni tsam ska ka na kwa rien go khna si ba ra te a o ta ki tso se le go tla wa ma tumbo ma hambo suwe nto de tsam tse ka ga ka to ti ya ana twa te kom ta ma de ka me wor tsam ska te ta ko ha ku go ma ski ha ko ha na ka o khara

Ganga are soto ende go ane soto nawa. A kuyete damme atsirika gawa ga kao ka go tsana gwa e. Ga tore tsam ga tama ga soto ga e. Ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te.

chan ma te te te te te te mana khana o chan ki ya ha ya ha ya khri khri ngwe ama no tsamen tses ka te mono se ko ta o khaidi te ki ni khe tsama ko ta o tsam gum tsam menete tsosa nge kara kho ha radio x ka fm honaten siva ko ta khono ni kha fm siki na kwana ka mbamba mbamba to dio wa kha Akam Hatua, what a tita radio X car FM seta, Darna Clat and Tech, Kutuwe. Some say, Yang Gibina Hua, Atahuan and Goto, no tita take, I got ten or ten make I come owing or rocks and close a checker. Came to him at a quahang, ma donor dahat, ma defeer and twentah cadet, te mguem, te mietema, te anakwa September, takti te mguema, September niha ka mguema kure dik eye kise, te kia kuyo khwatam te anka de te usoto mguema ta, na te usoto namoje te namota ti, te msoto mguema te ki ataya kuyo te tamska te, wa natato tie hinka agure kare, tano te mense paive, cha te chiri chiri yegwe. Ata te umi ka tsame se kota ya khwata kwana ka hetu te usoto ngwe mate namu ngauka te tsu kuridiki te usoto ngwe kwa of te usoto ngwe namu ako kwa kham programa te wenye mate anka te si bore jeha ko ka jengo te bore ko ta ka ja ku ta mi te tsam si khwate ai kwa ngwe akwana ka hetu te twa kota darana ai ta ko ha ya kha thuka ngauka te khere khere ko wa kha ate mo ritene si e kota o te ki a 12 e kamata na baram te anakwase a te o khri o tsam kha ha na kwana ki garo nu ona tene si eva o ta khono niega fm siki na go tuang ko darati marcus jetembo mseta ka de tuka ate anakwa 12 e kamata kwa tin tota te si e ko khri khri ya gwam mbamba te tsam ngajata a katra ti marcus jetembo

0: Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakau kago si anahai. Hakmo de kam hakama ha soto ha. Ha di tango jha swete ji ha kanya kotri keji ha uhiji ha soto jha seji soto anga kate kwana kitengo ana ana kana kwana kwana ki kwa soto takiko we de kome.
1: Chima atika ikonga kulingu.

0: Ngaka e go tsela go ke tse ha kwembungan ke ne ka no tshilika go suna mo tse go te Mexico tsara ti gana ba go koma gana a matshilika go tsa kame tsa msiki tsam khore ga ta ku go ne tsa ya ya ta ti ga ya ta mo supiete go kre sente ski Max ngana o te ga swere mo ngi ski ga ya ta mo ti ga sente ki
1: man la ti ke go ga swere mo ga kya re kara nga kara te ko ta tsa ka di him te ma te ma kyara kara ta koi wokuri na ta ha
0: mbuga na tsaye kwa ku te ma ate nwana ta ikira ha mu mbuga na tsaye ma
1: mbuga na tsaye ma tsan koma tsaye ma chaka tuna koma tsaye be no tuna koma tsaye ti kho ha a ha je kho no ta kare ta na chaka kara kare ta
0: ngu tsiri ka ku nwa na wa ha a de te ha ku sa kyao kyao swere ma ku a ita ntwan ta ma ka kae ding ngi ya ta ku te
1: Ne kitin pana ya ta kuote pana he kan kara kuno shaka shaka de no chirika he acha kana guya no cha guya kwe u chirika ango kwe kara khoji cha kabe ma ta te titan te kyan kara mo te titan kyan kara te wokure te kwe dam he kwe dam an kara cha kara kota ha no tsika Kuyati kaun shaka
0: angira dangi ama mexica zara kham jamati sere mangu kham ta yata ti namo stinki no khamu wote ko jinu kham a khuji tan ko te hel thame ka ta kwen ta ye ko de namo a tan kara kya ta ti pyora ma sabanga o khere oro xka fnk to tsatsa ma ko ke ho isan ta ti hi ko ti kwa kha anga so ka ti ya kwa horo ma ke ka so ta kwa tan kya o kwa ka ye ko ya te o na ko mo ho hese ne ko ha kwa kha Now, Tassan, when I got that, I tried to come to the Namo Tears and Tang. The egg was the good one to take one sort of my work at the Veno. Now, I saw come working at the city.
2: Thank you, Piero. Tassay, dear God, the child quiet in danger. But say, quit the child, 2 years by Hambe said, Toro Quag, what quit. You took out Tim Toro and got to Toro Tago, I was in a quiet and quit in Hambe at the city. Ti kwedi ti ki thora ta ti ka ti a twe kho inta skur ko mokana nta ti ki en karako ti ti ya ko thoro a
0: okay tkan kra sori e ha kho ka o jamme isa kho ka o ti tama na ka eta o kra ti khamote nta ti kra khamote o kra ti kumote ku ka o ti ka eta o kra ti ri ka ho ti tsezi ki
2: ti mo a ten ti ki en ka o ta ti thoro si ti mo a ti nta nja ta ti ti ri ka si tse a ti thoro ti mara ti ka wa a ba se na ko ya ta tama no ti tsa o se stress a kwa ne ti a ba se na ko tama ta pa kwa ko se dri ka tama thoro tama Shake at Horak or Kojanji, we are going Belangara Kespanis, Imagino, Naruku Kese and Garo, or Belangara can cow her. When I have a team here, we can't get on her.
0: Okay, Tangra Dangi. Chirikas Kit and Karakiri Kuhe. What comes get there, so I go and take Woguwe, how quaint and quiet to come here at Remakohama, or Matif Kamama Mokua, and Tamatin Hagan Namusiki. Nwa taba gate a ka se re go te a swere me go ntse he ya kwen ta ye ta na go na mo te ga o tswana nta ga ke ntse ya direte
3: ke tsa e ka rang go ye te go khane ma atate ya mongwe go tlhalo go te go no di ta khwera gara te ma tswa to ti to yoka tingui khane ma ke tsa e ka rang go ye na we ya te wo kuri na go te ta ga ya ga nyam tsana a wo kuri he bo nwa mta ma huti kara mta mahuti ke he khumte ma gondo ceta ko te cham ke nyama ko thamata no a go hena be te tswan a kaya te tswan a te kaya te thoro ma te kae kui ma te kae ta ma a kui ti tswa to we wo kuri ma mahui be a ta ga wo kuri na ko tswa to ku cara mshama hui be cara msha ke he khumte kaya te tswa te we tswa to we to wo te khar hu o wo te te hambere go ha to go te te go o te no ka to thoma go kom go kom kuna ka eng go ka eng go te wo kuri a tsa ga ra tingu ya te khane mqa ka nge si ata ga to te go tsa to no ka e gong go iko a go wa ga go jana ka kong ka e go ka kong nke ne ti o ra gara pra fan den ke ti ya tsanya go ti ya ara go hangu wa yo to ti tsa gore boma moka Mangu kapiriri jikita tikana kwala koti ya kwenka ya chinina kwa hano ngehati kureja na kukuli heto mwari kama wakuli aheto kube ataka kwa heto kuma kwa kote kukunchwa to dame kobe kundi dama o kwa hikwana ke dame kwe dame ku chara msa makasan kui mtoro mtoro nako kehe msego mtoro makasan aku ahuwa kwako jana nako kanye kwako kungwa cwaete ugoko xona konti xa ikara nguye tim em minye kukhane mtekore hikamashi ance sicuwa kukhama abakata ceye cunu ance tokyae ikara hawokuli nako kuno hamtema hama nguye te a tami ikara hikwaka khane madikhama teya abakoma ham abaka ceye macuwa kwatan wokuli hetaka kwe ata kakaye kwako tokunga kukishimishi mnumkama tem Tamiti am ham abaka hem eh mayanu twani kada khancinqe to hinya kwa kha anta kha to khonqo na kwa kho khanya ko te ko kung twa to we dicanga ra nguito eqa e ka na ko ditama ya ta di omda oma ti ma piero renki ya ha ti e tu ka te dicanga ra dangi piero re thoma kwa ta kha tu ka ra ko kona ko an wa ti khere ti
0: kha khere kwa tsanga te ma tlo kwi ki tsa ko te tsana kwi kho mba ro na ta ha te ma tlo kha bana kha kwa ra tshom tshom nqasa Nuko to tsirika khone ke kungotsana ya ta hanye tgano a kungotsana nga tsirete tse nde wa gate mate
3: an tsan tsirete na gana tikaya te gana tikaya te ba gana tsaka kara ga gana tsirete ma an a ta tsirina kona ku tikaya te ana ana hube ta tikaya te ana a go kuri ana tikaya te ki kae kara kyae kara ana tsotsa na go tloe go ku a go go imbe se a go go imbe se a go o hube te dam ne dam po ke ye ke ku sha
0: na qaunzi gikatre khoy ha tsoko ditamande o kuye ga khawo nwa a kungtswa na teng tla yetse
3: a digitamati me ko itswa sha we an kungtswa na qa ngara tlae ko qa ngara tsaka kara sha o tlae ko tsoko huti am tlae sha o tlae tema kana ta ko te o ka khama go sha o tlae tema tingu yete khoma kwa ta ga pia re tsa ta ma tlae mata ma tlae ta ko to o to a ti u kuye ti kung kara ga a ga to khoma ko tsae kara ko kungkara ko kungka akaya te twa khatwa gwetwa ta ko to kae ko kae ko akote ma buka maho nya ja ti maho ta khoma ko kona kung ke he go ja go tamela ko jama go ti twa to adami te we ove ata tito wa nga ma te twa te o tsanga na tingu ye te
0: okay tsanga danga no khuriwe ga te ya kwa nga na o ya ga ka nga ka ya ta tin bunga nga se ki nga na ka kwen ga kwa ta kwen sa se ga nga ka nga ro gita
3: nan kwen ja mo te ka men ki ka re ga ta be kam ka kwa iye tete kun kona kun kona kun ta kona ta tie ngama ko tita ko kuri na ko hana tie ta ma kun ta kona kun kona tie kwe kona ke ya ta be ta ma tie ko je ware na be ana te ta ma ga tie tie ngam ko nan ti ngama te na han ta ma ko ma kwa ko je ko ma ko ha tswa
0: an gara dangi ma o ma chief ka mama mokuwa tie un kana tsaya platform te na katre ma ko ha ma kwe an jija no tie pe ro ma sa ga ka dangwe wo ha ha a yo sa du ku to khu him kom ta ka ku ka kwe
3: Tangi, tangi, tangara, tika piero, nguye tacha, kukara, koha, kuji, ataka, tomaku, kukara, kutona, ku, tangi, kapiero.
4: Yeah, what's up?

XKFM 107 otakhona niyaga FM sikicama ngceska temono yalfo ecama ko 10 gumtin menete cwadi ese ngiyakara kho ha tetwanta namohate September mdi 4 and 20 ka ditsea te uchirikaji khorodi swedi cidi ajete teta twanta ya namohate Ate anakwata ngang ehe an tsew sa tsew ehe ham September tem lem soto ko mhe September datum yen yamahi soto atahaha ya datum darta sikhriego soto ha akwarenka te soto e jig di ha guya hwata ngang e kwa ha kwa te namo te soto jite a kaya hinya ko hwa kwa yon ko jite nga kanon te kum nata ikara te ha tsware kareta te tsang tseo sa te tsetse tsan kwa kwa tsoro kwa kwa tsetse kwe na te seng uru na kwa te nyo ma kwa ha tsan ata na kwa ran ka te u tsan kwa kwa te tsetse te kom te u kai ku ji a ta ha te ha ha a mor tin sie kwa te u kutso mqama a ye ten te sie kutso ma gwe a kwa ran ke ti gara ka ten garo no ona ten sie ba o ta khono nye ga fm ski na go tuang ko darati markes chitemom sem dj Big Broom kidangwe te kate tsema kwa ankasi. You don't understand. Chakoma ATV offer. Hakoma ATV. Click there.

0: What is your head there? Jao had that piece and a way project as you Oski Ham. You could go and is the Matinha as obvious as you go show Alcona. You were as you with the hard look at Jason Gokuntum. Not an air at Matti Marian and Bangu start. I got a Kabaku with you Ostum. Bamba Marian and Bangu Tita had like was a Yahoo comes the king.
1: Bamba Pira.
0: Look, I'm going to come with the Mahati Angas and a Guhan. No queen, no Hanamus over Kurita. What it comes the king. Nakate, Tia comes Gitama.
1: Ti Nike Tim Kum and is Okatia who are the Tamatika in Kawako. Hamahamber what the Tamati Aka Amu Amak Alcom and Ahet and Tiki Kian, Taka Kayako, Havana Tru, Amahuata, Hakao and is Oka Yadri, Nahuata Nuti Kian Tao.
0: Okay, and and the Maracanum to Queen Gazette, who created a quaggy take, who did answer the Anahati, the Matati Kamumati, huh?
2: Hanga are soto and the hoo and soto an hour. I create a dam at Sirica Hawa, Hakauka was on a way. Had more the time Hakam at Hasoto High. Had the tango transferred the G, Hak Ayako Trik Edgy, Hau Hiji, Hasoto Rasage, Soto and Haka Tinko and Kitengua, Anahana Tana Tana, Soto Takiko, where
0: no, what I say is swear about our Kaba Hook and now President Akan.
1: Marianne and Bango to Akona Hati, ya hota, no two trika and hoity swears a noon. Secret here, Sandamka, say Yamahin, say Tia Hook or Yamahin. Say Fossi, Kitty, say Yamahin, say him three disihoa. Tahona could it be Sivinzi, Yamahin, say Kaba and Yamahin. Kaba, say Yamahin, come ten, I keep giggle, oh, that day. At a gig oh, at a ten, say Yamako, say Aki, say ex car, say two carahin. The honey one can am oka. Took one as Yahin knows, oh, the cot wine, say three Yahin, the hon aho, say umahita, say teco. Addic quara when he tea, I could it no. Tigu Yahin's jerro can a gambe, kunanama cove, say can't come and no, he ain't to hrupuji. Jehokozi, ntido wa kobe ntredisi kwa inkaba anisinja. Chak ngobo ati, chak kiyati, chak diyata. Ahe, ti awe kwa na ti akseo sa hunka kutamaka, ti kiyako. Ayo kasi yako nuu tenu kuna mina un. So kwe kia inveta kihena kwe tamaka so kuhu unyato. Tini tinga kwe, kwe tredisi kwa chen tredisi kwa kaba nguhe. Kwe kuwa na oka nuu katroti tati. Marate kwe te oka nuu kaba tate meko. Akwe kwe kukumwa kwa tinja nyamu karagwa kwa sidi. Si awa amu kamhe. Ta kwa hanu kaba na kwa hake kite te ka mebe ka bana go hano a tsang ka rata ta khwe eh eh mongwa go maqamsika eh ga e tswa go ntsawo ka singa go maqamsika u ya go eh khuka ni ya ta go nte khiye nge unwa hebe to nge nyama go hino a nyama hema ut out nzi a mune si tu wa ti nzi a ta go na kiyani tloka a ta go na te khama sabe tot a go ze unwa te ga ti e tsam te him no kum ne tsam go e mate a tsaba na ta gwe tsamgwe ta khona amgwe a khuria ti tsamhe a nkunje am tuwa go di sinye am twa mo mashinye ke kgo ke go ta khona sinya go ino a twa ti u khwama na am khoma na e ta qanya qaye khom anima ga go sim anima ta qaye ta khona angye ta kunji aji jao kuri na khono qanya go ino go ikikunka ni sikaka mkhabana sikyanwa ya go ta khono kwe ta khono uwa khono twa mara twa ta magere swishembe khere oro sina tekete ka kho manga swishena kwa mu anta ti ukonti ya tai
2: mtima atika ikonga kulinqu
3: eskaya waya ngwe eskaya waya
0: ngwe wa ana ka tire khare kam kuri go a
4: Deu tirica roti, deu quindino, deu doji, de anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
0: Hatanho, clima tique, exca FM, mono de seva, um caguinheta.
4: Exca.
0: No, a gente tá na rosa, que é a gente não há, a cava é canca, é kit, que tem o tam siki. Do khwe a nga a kande kuri khwe na u ka kana khwata ha a khwe ka yego
1: a khwe ka ya di kutwe sene a e ki tsa kwara khwata tsamna ta tsa si te gore tu khwe na di a ya ki tsa am ko ma tswa go ruta tsamme tsa di kutu tsa ku ve ta ma khatsa di kutu kwana a ki tsa ka e te ka he ka tsa ku wana mi a to kwa krese se khwe tsa kante tsa a sa ngem ta ko mkwanta ti ku ire ngem ta ko mkwanta ti ku ire a khwe a ki tsa ka e to tsa motu di kutwe a sa
4: Ono kwini a Xka FM tindeta Rianu nduwe mse
0: No, ngutika mzika Para kwa tisho o geu he So ya janana kriye kwa ti Kwa kuri kriye kwa ni tata Kono teo tirika kawa kriye kwa isi tam Asike siya rita mga na taka kawa Ngui hasan za kawa kriye ya teo rita mga
1: Titan kia nkao ngutse ya kwa inti nishika Titeo sa kia nkao Kani mtia hinyako kwa kuru tak eh Tiu kwe ayo sa humu mara tiu kwe ya kia nyako takwane he Tiko e tamati jeo ndi kia nyaka makrote ya kanyo hoki.
0: Nuta msikia mwati TV doji kuru kasane tenu. Nwini tuwe kwa sit Afrika su weki SABS ya su rado siki kaeko kaha aji uji. Nakono baskopu kwa jikuru kana kwe tika. Baskopu itama yama kwa kawusen sa hinyo tika. SABS ya su tuwe kwa kwa nziki SABS ya yen tuwe ya drita. Kwa unika mga sika tia suwere magu hao a komikao ane.
1: Ti ane ti teu sa kia nkao na go timi ti khumo kara tuko na mia tebe mara ati khumo he kama tanga he kani mati ya kwa kuruta na ko ana ki karata ne ha kama ko khumo siki ha kwara ko inyo kia nya ha wo ti kuwa tino ti akuwa te tingaze ya ti teu sa kia ima kama ko ti ave mara ati kuwa te tingaze ham kwa na he ti ya kwa kuruko a khoji akeni ti khumo si ti kama ko inka ko si ti kama ko ya ti ya kwa koroko ya kwesi kara khwata ya kumkum akama ko ke tiem tsiko nkama ko kwati kam ti kwara khwata ti nyam ku yare ayo di kenya ti kama tange kam ka kunwa ti kunwa go nendra ti nya ti kama ko akenya ti kama ko ti kunwa ti jobe ke kan ti kan ti kenya kama ti
0: okay tsan gar dange nwa kai kai kan do kai ti akhru ban ta ka kai da kawo ku go ta
1: ti kawo go ti a ti khru puji kwara kunwa ga ashe kwara khwata tsame ti ago ti kumkum di kwa ga ti kwara khwata no ti de ti khwa ka yo andi kwara kwa tuka kunwe se yo ka se ke awa khate ase aguya tana ana se amu wa goma ke khana se wa gori ma ke khana se wa gori ayo khati he ti u anse ga ti kama ti
0: ning ke ka tsamja ga ya wa ti ngande o ya ga ka tu tsiri ka kaona ti ga adango je kae ko khano wo se ka ko khano tuna kwa ka mo kwa ka minya kwa ii kujikini kuna kawa kakii kujiteta maka kwa akama kujikini kwa nako nga ya hasa mzatea kwa tana kwa akama sa enu kuna tinga kwa kana ndo kwa ya kakaa kwa nja
4: Xka
3: Hayo
1: Hayo Akuhu haya chakama tutama asa keri hewo nako chakumu tin kamacha di akani macha akle wa kwa hitin kamacha ha koro ko cha wago ambe cha ake o kani na hin ho cha kani mko ke ho hin cha kam cha hu ka ko ni cha akuita ma cha kam cha mi kum ko macha ya minu kama tin ti ga ti wago a ho a ho ni ho
0: tan gar dangi kan ta ko en ga ta ma ta kara ta ko no ni te u x ka fm sbc radio shu osiki ni kuroski ni ko hesa ta hanu ma ma ha tso ne ga khak ne ga ha sa ja ga se go de tam siki
1: di ding ku e ga ne te a ga ng kwa ng e tre ta ha kwa ke e go a do ro ko hi he ding ku e ga ra do sta si o her gina bere go no ti ku kwa ko ma ti ku e ma pi ro mta ma ti tse o sa ngui ne go ya hi ya ta te ha he go kya ne ma te na go tse o am tu yo ni se kwa ku ri sikta ma ga ngo te a ta ga hi ya ko ku Manuti tu sa kian kao ati kian kao ndati ni tamati kian kao ati tiu hoi ti a khota ma dango sikireta ti a kone ti kian kao
0: ndi ngal kon kan kar dangi me mariana mbangu tu ye khata ma ngi kam sikiti ko ne tin to tama to ama tari ta ko tri ta ti dango wo ha ta ko ne ati ya ha sure ma ngi kian tsame ga si an zate go ti hen ge tme mo ga tim ai jai ka su khru bus tate klo klo kwa ko tsam skim xka fm le nshebe o wa ta go ne ga ke tsa wa re se kona ta tin tsa ko mo go di ke he tse ka go platform ke nsi o ke sel ta ha a te go ka leng ge go be to a ve le ga ta mate jara go ke ha kwa naka mo gan platform ke tla go tina a ta hen se ne go go mo ke sikim na go ana go te go mu nde go di kwa se dira ta kae ta khamsa ta sika ni bore to koma to a tlamana ti pe re mo sa magana di ga o se tlhako me ya kwa ni go ya subu subu na kae jang ya ko ha SABC radio x ka fm jawo tla ya ko SABC su tsho se u tla ko na SABC foundation ka kishil ten tam x ka fm su o se wa kham tsaba group tla ho heta go no asanda empires e tse u tsi go je kruka no tsi ju mo teto ha sa ina tla ya tsi ka o tla go no jawo ka ra ke tse ko to stam nte tsama o tsama skim am je mo te ko mo go ha kana qeqe ye qaye dima naka garo nuo qeqe xka fm lako ke he go sa ti hisane ti am ntwa da go kha ta khano to am jeo mate tsa ba qa o tsha jum jana na go khana qeqe dima a sanda empires kuru na ta te a tsheye ma e tsa go kara go